Kay bato po digdingon yan, si Sir Noinks. Maray na aga po sa Tuya Gabos. Today is May 30. Tama? Baka masala. Today is May 30, Saturday. Grabe no, time flies by so fast, mga tugang. Patapos na ang Mayo. Kasi mahampang na po kita sa bulan kang June, kang Hunyo. And dahil dyan, excited po kitang gabos. Yan. Okay, live na po kitang hunyan. Batiunta muna ang sa tuyang mga active listeners. Romnick de Laos, Junior Palpak, good morning po. Sa mga gusto po magpa-shoutout, feel free po to comment. Digdi po sa tuyang Facebook page po kang One Radio 91.3 FM Tabaco City. Lingkod Bayan Updates, keribahan po nindo si Councilor Yobon Rubia. Ayan. So, good morning po sa Gabos. Good morning. So, may mga birthday po. Feel free to comment. So, gusto po magpa-shoutout. Happy birthday po sa Gabos na may birthday ngunyan. May 30, 2026. Today is another day, bagong aga, ibig sabihin po, bagong pag-asa. Ayan. Good morning, Marivic Bordeos Borninia. Good morning po, good morning. Good morning po sa Gabustang Paraan Tabay, kay Bapondo. Si Councilor Yob Onrubia, ngunyan pong Lingkod Bayan Updates, May 30, 2026. Ayan, so kumusta po? Kumusta po kamo? Ngunyan po is, base po sa pag-asa, ikaw pong low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility na. So, dahil po dyan, padagos po kita mga G na sana po dahil man lamang kita maapektuhan kayo ni. As in, so kung sa inman po inimado man, pangadyoon taman, na dahil man sila maapektuhan. You're insecure. Don't know. Ayan. So, kumusta? Kumusta? No, batiunta daw ang Premier Distrito kang Albay. Puon po dyan sa Tiwi. Maray na aga po sa Gabos ng mga taga-Tiwi led by Mayor Jojo and Vice Mayor Ami. Ayan. Good morning po, Tiwi. Siyempre po, good morning. Maray na aga man po sa Gabos ng mga taga-Malinaw led by Mayor Shi and Vice Mayor Abe Cargulio. So, yun o, mga taga-Malinaw. Maray na aga po sa Intugabos. Feel free po sa mga magbigay na

Po kamo sa live coverage po kan sa tuyang Likod Bayan updates yan. Siyempre po ang munisipyo nin Malilipot. Ayan, maray na aga po sa gabos pong mga taga Malilipot, especially po sa tuyong mga active listeners from Malilipot, led by yan, Mayor Sinon, shout out Tabe. Ayan, so Malilipot, maray na aga. Oh, yan na, rayaon na sa tuyong mga active listeners, si Rose Bunao, blessed morning po, Sir Yob. Maparos-paros po digi Santo Cristo Konsi. Iyo po, kasi po sabi nga ni sa balita po sa Kampag-asa, may igwa pong low pressure area ngunya na nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. So hopefully, no, hopefully, Bokdemon po ini magiging bagyo, no. So padagos po kitang mga G. And yon, good morning kay Kuya Sunny Ondrubia. Morning po Konsi Hub. Good morning po, Kuya Sunny. Siyempre, yawan man po digdingo niyan, si Cogs Canyon Primes. Good morning po, Prime. Shout out sa co-department ko sa MSWDO LGU Malinao. Good morning po and shout out sa family MSWDO LGU Malinao. Yan. Shout out po and good morning. Alam po nito, saro po ang MSWDO or CSWDO sa mga very busy offices po kang LGU. Saro po sinda. Tasinda po ang nagmamanihar kang social services kang sarong LGU. Yao na po dyan ang pagtaonin medical assistance, pagtaonin burial assistance, as in kung ano-ano pa po mga social services. Lalo na po sa mga senior citizens, women, mga kaakian. So shout out po sa gabos pong MSWDO. Yan. Mary Ann Buing Consejo Borselis, morning po Consejo. Day pa po nagilaog sa GCash ko po. Suginanahan ko kay BMC na last Saturday. Okay, thank you Ma'am Mary Ann for updating that. Ta sabihan ta daw sa iyang staff. Yan. Okay, good morning.

Ayan, syempre, batiga ng tamuan po sa munisipyo ng Bacacay. Grabe, no? Nagiling po kang ECL Cup. Finals na po ata ito. Finals. Tabaco versus Bacacay. Grabe, it was a intense fight. So, I think ang nanggana po duman is munisipyo ng Bacacay, Team Bacacay. So, congratulations po, Team Bacacay. I think it's best of three po, no? Best of three. So, game one po ito sa Kasubangi. So, congratulations po sa Bacacay. And syempre, congratulations Mang Geraray sa Sakuyang Saliring Team, Team Tabaco. So, best of luck po, no? For sa gabos pong teams. And, grabe, no? So far, magayon po ang dalagan kang ECL Cup 2026. Congratulations po sa gabos ng mga players, sa mga coaches, sa mga management, kang ano kada team, congratulations. Sarap po yung magayon na ano no, na platform para po talaga ma-showcase ang sports talent po kan sa tuyang mga kababayan po digi sa First District. Thank you so much, Crisel, for having ECL Cup 2022. Okay, Adele Basmayor. Hello po, Consio. Hello din po, Ma'am Adele. And good morning po sa imo. Kay Beth Kate. Hello, good morning po, Councilor Yob. Happy Saturday. Pwede po paki-greet. Happy birthday today to Miss Leticia Sisista Seya. Okay, happy birthday po, Ma'am Leticia Sisista Seya. Thanks for invitation. Maya dyan sa bahay mo. Also, belated happy birthday to Monique Carale Silva dito sa Barangay Tuliw, Malinaw. Thanks, Consyob. Happy listening and watching here in Tuliw, Malinaw. Good

Morning po sa gabos ng mga taga Barangay Tuliw, Bukang Malinaw. Shout out po sa Indo and happy birthday po Giraray, Ma'am Leticia, si Sista Seya, and belated happy birthday to Monique Carale Silva. Ayan. So pagkatapos po kang bakakay, syempre maduman mang kita syempre sa Santo Domingo, no? So good morning po sa gabos ng mga taga Santo Munisipyo kan Santo Domingo led by Mayor Bong and Vice Mayor Aguas. So good morning po sa Indo. And syempre po shout out din sa leadership po kang Bakakay, Mayor Nuki and Vice Mayor Bob. Ayan, good morning po sa Indo. And syempre po, data pwede paglingawan ang sa tuyang sabihing syudad, ang syudad din tunay na pagkamot ang tabako. So shout out po sa gabos ng mga taga tabako, lalo-lalo na po sa mga nagidangugun yan sa lingkod bayan updates kay iba po nindo si Councilor Yob Onrubia, ngunyan po Mayo 30 2026 sa gabos pong nasa live coverage, sa gabos pong mga nasa radyo na nagidangugun yan, sahali po sa upland, isla, and mainland po kang syudad ng tabako, maray na aga po sa Indogabos. So it's already 8:21, no? So bago po kita mataunin updates, magkumustahan muna kita. So feel free po na magpadara ning mga messages. So gusto po nindong batiun ta, i-shout out ta, feel free po. Yan, si Jean Abrera Christian, good morning po, Konsi Yob. Si Tommy Cruz, morning, Konsi Yob. Happy Saturday po. Happy Saturday. Aram po nindo, supag mata ko po ngunyan magayon. So, nafifilta na garimaoran, ngunyan na aldaw na ini, as forecasted by Pag-asa, this weekend daw po maoran. So, asa gabus, aradangog ta, mag-prepare po kita digdi, no? So, maray na aga po. Sa may mga trabaho pa po ngunyan, ngayon pong Saturday, God bless po, ingat. As in sa mga mabiyahe pa po ngunyan, sa mga kanya-kanyang lugar, ingat po sa sendong pag-drive, no? Okay, good morning po kay Ma'am Richelle Dabinalia. Good morning po, watching po digi sa Caloocan City. Yes, wow! Thank you so much, Ma'am Richelle, na no, nakakaabot na kita dyan sa Caloocan. So, shout out po sa iyo mga pag-iriba dyan ngunyan. Ingat ka po dyan sa Caloocan City. Yun, good morning din po, Merly Pabokan. Yes, kay Ma'am Merly, good morning po. Good morning po sa iyo. Dagos lang po kamo, digi sa lingkod bayan updates kay iba po si Councilor Yob Onrubia. Ngunyan pong Sabadong ini, data po kay ribahan si Board Member Sheena. She's on travel. So, ako po ang mga kay ribahan po nindo sa ngunyan. So, I hope okay lang po ito sa ito yung mga paradangog, no? Maray na aga po. Yaon man po, ang sa kuyang kuya, as in, Kuya Pade, Dan Cantal. Yun, Kuya Dan. Good morning, Kuya Konsi. Good morning po sa imong Kuya Dan. And shout out po sa imong family. Lalo na po dyan sa tuyang mga kapamilya dyan po sa Barangay Suwaigot. Maray na aga po. Kay Ma'am Nena Palanas Bobis. Yan, good morning po Sir Yob at sa mga nag-antabay sa programa mo. Pakibati po sa anak ko ng good morning po kay Janeline Bobis. Good morning po, Janeline. Magmatana at mamaraho na po. Salamat po. Yes po, magmaratana po. At this point, 8:23 a.m. na. So, sa may mga gigibuhon pa po ngunyan, God bless po sa mga gigibuhon po nindong ngunyan na aldaw. So, antabayanan po kamukhang mahal na Diyos. As in, matapos, productively, successfully, ang gabos po sa indong mga to-do list. Ano po ang mga to-do list po ni Dungo niya na Sabado? Feel free po to comment. Sa kuya, ang to-do list ko po niya na Sabado ay, I think, kay Puan ko po mag-grocery.
So, yan po ang satuya, saro sa mga satuyang mga to-do list. Kay Ma'am Cherry Carbuar, ha? Good morning po, Konsi. Yan. Ano pong mga pangaral na mga nababanggit, ha? Actually, kamo po ang mga active listeners. So, salamat po sa inyo, no? Sa padagos po ni doong pag-antabay, paghinanyog, pagdangog. Ayan, pagsubaybay po digi sa tuyang radio program every Saturday 8 a.m. to 9 a.m. Lingkod Bayan Updates, kay iba po si Board Member Sheena Onrubia and Councilor Arnold Yob Onrubia. So ano, sige po, feel free po to ano, no, mag-comment lang po kamo and matao na po kitang updates ngunyan pong sabadong ini. So, dito masana pong update tangon yan. Gusto ko lang po i-share sa Indo that last Thursday, ngunyan pong Thursday, kaiba ko po si Kong Chriselle Agman, as in si Kuya Yad Colarina, the former city administrator of Tabaco. Nagduman po kami sa CHED, Commission on Higher Education, Regional Office 5, para po makipagkonsulta sa INDA, manungod po digdi sa pigaadalanta na paglaag ng Community College or Polytechnic College digdi po sa Tabaco. Ayan. Kung masusubaybayan po nindo sa talagang kung nagsusubaybay po kamo sa social media, ang satuyang congresswoman, si Kong Chriselle, few days ago, nag-post po siya sa Facebook. Parang it's a survey. Pigapot niya po sa tuyang mga kababayan. Ang pigapot niya po sa tao kung pabor ba sinda or ano sa hiling ninda kung malaag ki Community College or Polytechnic College digdi po sa Tabaco. Ang question nga doon ni Kong, kung okay ba sa inda, kung okay ba sa tuya, na ilag ini sa upland or sa island. And kung nakasubaybay po kamo duman, nakulong pong nag-comment. So, iba-iba pong mga suggestions, ibang mga comment, iba-iba pong comments and recommendations. But in general, kung babasahon tapos sa mga, so, pulso ng taong bayan, sa hiling po ninda, okay na magkaiguan ng Community College or Polytechnic College, digdi po sa Tabaco. So, yun na nga ni ano, after that post, last Thursday, pinaiba po ako ni Kong Chriselle, as in nagduman po kami sa CHED para po magkonsulta. It may also be recalled that last year, yun naman po ang ginibumi, kaiba ko po si Mayor Ray, as in si Councilor Rainier Borse last year, nagduman naman po kami sa CHED. So, ini pong initiative na ini is well supported din kan sa tuyang alkalde na si Mayor Ray. In fact, last year, nagduma naman po talaga kami as in nagkonsult kung ano ba ang mga steps, ano ang mga dapat na mga gigibuhon para po talagang maadalan kung posible ba na laagan ang Tabaco City na Community College or Polytechnic College. So, anyway, dumana po kita no last Thursday, kinibahan ko po si Kong Chriselle. It was a very productive meeting. It's more of consultative. Nag-consult lang po kami. Nagpaturo kita sa CHED. Ano ang mga dapat ang gibuhon. And duman po last Thursday, naaraman ta na may mga kanya-kanya palang definition. Kung ano ang university, kung ano ang college, as in kung ano ang polytechnic. So, muya ko po iyan i-share sa indungon yan. Pag sinabi po palanda ang university, it is the highest educational institution for tertiary. So, pag university da po, ibig sabihin yun, it's a research. Research and knowledge creation. Kumbaga, ang piguhulma ng mga estudyante sa laog kang university is leaning or gearing towards research and knowledge creation. Kaya yan po ang university. So ako po, nag-graduar po ako sa University of the Philippines, Diliman.
And ang UP

Diliman po, it is the, kumbaga, it's a national state university. Hindi po sa Pilipinas. So, yan po, pag sinabi na pala na university, it's a research and knowledge creation. So, anong po sabi yun kang knowledge creation, mga tugang? Knowledge creation is a, yung pag-gibo ki mga ideas. Parang ganun yung impression ko dun eh, kahabang pigdi-discuss yun. On the other hand, ang college naman is parang a lower level of university. So, yun yung college. Pero po, nanoodan ko last Thursday kung ano ang polytechnic. Harampunin do, mga tugang, ang polytechnic palan, it's a professional institution. No, professional institution. Buod sabihin, ang mga courses na pig-offer palan sa Sarong Polytechnic College or Polytechnic Institution is yung mga courses na may board exam. Mga highly technical courses. Arog po kang engineering. Arog po kang electronics. Arog po kang nursing. So, mga courses po na iguang board exam. Yun pala yung direction kang polytechnic. Pag sinabi mong polytechnic, it's a professional institution. So, iyan po so nadangugta, iyan po so nanoodan ta duman, no? Ano yung mga differences? Ano ang difference kang community college? Ano ang college? Ano ang university? And ano ang polytechnic? So, duman po, kang nadangug mo ito, mukhang magayon ang polytechnic. Though at this point po, no, nasa pag-aadal pa lang kita, and ang na-recommend po sa Muya Kang Ched is yung feasibility study talaga. Iyan po ang number one major requirement na kaipuhan i-accomplish kang tabako kung talaga pong gusto ta magkaigwa ni community college or polytechnic college. Mapuun po ang gabos sa feasibility study. Ayan. Kasi po, ang feasibility study, iyan ang mataram kung sain ang best na lugar. Sain ba? Sa island ba? O sa upland? Iyan po feasibility study. Iyan din ang mataram kung ano ang mga tamang courses ang dapat i-offer. Muya ko po magtaonin paglilinaw na digdi po sa tabako, igwa na po kita mga private colleges na nagigibo po ki magayo na mga performance. Kasi nakakatabang naman talaga sa satuyang mga estudyante, digdi po sa tabako. Kung sakali po na matugdok kita ki Polytechnic or Community College, number one pong consideration na dapat ang isipon is dapat dahil na kita makikipag-compete duman po sa mga existing tertiary institutions, digdi po sa tabako, dahil na kita makikipag-compete. Kaya, saro po sa consideration na gigibuon sa feasibility study, ano sa mga courses na dai papig-offer sa tabako? Iyo po ito ang pwedeng ilaag. Iyo po ito ang pwedeng i-establish. Hindi po sa tabako kung sakaling magkikwaki community college or polytechnic college. So, iyan po. Duman po nakasentro, no? So, Urulay, last Thursday with Chen. Ano, kaipuan magkikwaki inventory. And makikipag-coordinate po kita dyan sa CHED. Inventory ka mga existing courses na pig-offer na sa tabako. Kasi habukta nang mag-duplicate. Kasi habukta makipag-compete. Siyempre, dapat data na i-compete siya sa mga existing private colleges na po digdi. And even, igwan na po kitang BUTC din. So, hihilingon ta, adalon ta, ano sa mga courses na da ipapig-offer. And possibly, iyo ito su mga pwede tang i-offer kung sakali na magkigwa ki community college or polytechnic college. Yan. Kaya po, kamo, sa mga active listeners na po unya, no, what can you say? Ano po sa hiling ni Doong Maray? Kaya po, magayon baga na pigkukonsulta ang tao para talaga, syempre, tama ang direksyon ta, tapos na kita digdi masala. Kaya ang next move po na gigibukong ta dapat digdi is yun nga, kaipuan tang magkaigwa ki feasibility study. Kasi ang feasibility study po, yan po talaga ang mataong linaw.
Ano po ang mga pigigibo sa feasibility study? Siyempre, number one, survey. Kaipuan ng survey, kaipuan ng inventory, aadalon, ano sa mga existing courses na napigo-offer. Sa feasibility study, yao naman dyan ang sain ang best location na dapat ilaag iyan na community college or polytechnic college. Mas may demand ba? Mas okay ba na ilaag siya sa island? Na, excuse me. Ano ang mga consideration? Yan. Mas okay ba na ilaag siya sa upland? Iyan po ang mataw po ki sagot dyan is ang feasibility study. Of course, ano pa? Suman power na kaipuhan. May mga available bang mga professors or instructors na maturo kay ding mga subjects? Sarap po yan sa major concern na dapat ma-address through the feasibility study. And syempre, sarap po sa consideration na gigibuhon kang feasibility study is yung funding, no? How magkano ini? Syempre sa land area. Sabi po duman kang Ched, for a polytechnic college daa, ang kaipuhan na minimum land area is 7 hectares. 7 hectares for polytechnic college. But for a community college, dahil mo talagang prescribed land area. As long as igwa kang land area. And ang direction po pala for community college is vertical development. So, it's more of a building. Yan. So, kaya nga ni po, duman po sa meeting ta sa CHED, na-realize ta na dakol pa po talagang dapat ibuunig di. So, syempre, feasibility study, and di man malaog. So, legislation, nagigibuhon, local or national. Kapag national, ibig sabihin national funding. Kapag local legislation, ibig sabihin local funding. So, yan po ang kaipuantang mga adalo, no? And this is well supported by the leadership of the city government of Tabaco, led by Mayor Ray, and kasasanggunian, led by Ate Glenda, or Vice Mayor, and as in, ang gabus kong pag-iriba po sanggunian, well supported man po ini. So, kaipuan talaga pong adalon pang maray. And syempre, no, nagpapasalamat kita kay Congresswoman Criselle dahil siya po talaga ang saro sa mga kaipuan ta. Major na kaipuan ta para po mangyari po talaga ini. So, thank you so much, Congressel. So, yan. Yan po ang update. So, sa mga next Saturdays po, no, ma-update man grare po kita kung ano man ang mga magiging development dyan. Okay? So, okay. Ano naman tayo? Let's just have a short break. Batiunta po ulit ang sa tuyang mga active listeners, si JP Belches. Pa-shoutout po sa Family Belches. Yo, so Family Belches, good morning. Shoutout po sa Indo. Kay Ladnob Ayukad Naila Nodge. Ano yun, no? But in-invert lang na pangaral. So anyway, good morning. Tabi Uwad Sir Yob. Good morning din po sa imo. Kay Beth Kate, thanks Consio for reading my greetings. Shout out again to all combination batches in MNHS. Especially to Lolo Gab, Bobby Canon, Libod, and Merit Emerita Seriola, Teresita Carranza, Chavenya Payahan, and Vicky, Pen, Men, Aning, and Letty, the Billy Girl, Gandang Lola, Mrs. Leticia Seya. Yes, always listening in One Radio 91.3 FM. So much thank you, Consium. Thank you din po, Ma'am Beth. Of course, kay Romel Maglasang Mirabel. Good morning po sa imo, Romel. Good morning po, Tabaco City Engineering and Philosophy Courses po. Yes, actually, tama ka, Sir Romel, no? Yan po talaga din yung ano doon, yung napagurunan mo, yung engineering courses. Parang, yun nga, kasi digdi po sa Tabaco, may pa masyadong mga engineering courses. Though, igwa naman po ang PITA, kundi ako nasala, igwa na po si Dampig Offer na Electrical Engineering and Electronics.
So, yun po din talaga su recommendation kang Chef Ed. Kang Ched pala, kang Ched. Nahilingon niya nindo ang engineering courses. So, yan. Thanks for that. Kay Analiza Dinyos Balmaceda, good morning, Tabi Sir Yob. Good morning din po, Ma'am Analiza. Oh, okay. Yaon digdisi sa Kuyang Primuhon, ang matibayo na provincial agriculturist po kang provincial government of Albay, Mr. Daon Rubio Bungonseo Primes. Good morning, Konseyo. From Bilog. Nasa Bilog ka ngayon, Primes? Ayan. Kay Elena Valenzuela, good morning. Ayan. Kang last Thursday din po pala, Senator Kiko Pangilinan was here, Primes, no? So, nahiling ko po so events po nindo. Padagos po sa pagtatabang ni Senator Kiko. Binisita niya po ang Albay, lalong-lalo na ang provincial government. Igwapusin ng activity para sa mga paraoma, para sira. So, thank you so much, Sen, for visiting the province. Actually, in the afternoon, kang Thursday, nagkagaman po kaming merienda with Senator Kiko. Kaya iba ko po sa mga taga UP Mayon, UP Mayon chapter. So, yan. Sir Yob, pa-shoutout po digi sa Barangay Oras. Yan, shoutout po sa mga taga-Barangay Oras. Yan. Yan. Shoutout po. Good morning, Barangay Oras. Frami Barha Juarez, good morning po, Sir Yob. Shoutout man po digi sa Upper Bongga. Thanks. Shoutout po sa mga taga-Upper Bongga. Good morning po sa Indo Gabos. So, ayun, next update. Ano po ba ang next update natin? June 1. Okay. June 1 will be on Monday. It's going to be a big day dahil it's the launching po kang Brigada Eskwela 2026. O mga learners, mga students, mga ereskwelahan ha. Ngunyan pong June 8, 2026. I hope nagpre-prepare na kamo no para dyan. Mga tugang rumdumon ko nga ni kang inot, kang ako po ay elementary pa. Every time po na ma-start na ang klase, grabe na po ang kutub-kutub kang daghan ko. Kasi po na rumdumon ko kayo ito, kaya abo ko pa mag-klase kasi na-immerse po ako masyado sa ano, bakasyon. So, iyan po, no, struggle din ang kasato yung mga learners. Mamata na si Dang Amay, mga klase na. Pero po, part iyan kang journey. No, part iyan kang journey. Kaya, message ko po sa mga learners ta, magkralasi po talagang maray. Dahil iyan po ang mata o sendoki maray na puturo. So, June 8 will be the opening of classes. And June 1 will be the kick-off of the Brigada Eskwela. So, from June 1 to June 7, it's a week-long Brigada Eskwela. Kaya po, sa mga satuyang mga kababayan, mga tugang, feel free po na magtabang digdi po sa Brigada Eskwela na gigibuhon ta. Digdi po sa tabako, gigibuhon po ang launching, ang kick-off kang Brigada Eskwela 2026 sa Tabako North Central Elementary School. And dahil po pwede na wara kita duman. Automatic, bilang chairperson po kang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, automatic po maatender kita duman para po makisumaro sa DepEd, Schools Division Office of Tabako. Para po, alam mo yon, we will start Brigada Eskwela 2026 with a very good note. Yan. So, no, magayunan bagayin ng Brigada Eskwela because this is a voluntary community participation. So, marilinig po kita kang mga eskwelahan, mapintura ka mga classrooms. Aligned po iniduman sa prinsipyo na ano, it takes a village to raise a child. So, really, when you say education, it's a whole of community approach. So, para po talaga makapag-produce kita ki mga matitibay, mga marhay na mga learners, kaipuan po ang partisipasyon kang gabos. Kaya nga ni po, bilang chairperson kang Committee on Education,
saro po talaga sa pagtututukan tangon yan is yung literacy and numeracy. Inipong Tabaco City Literacy Hub. Uy, ako po giraray na i-recall na iguhanap po kitang ordinansa digde. Institutionalized na po ini. And then mo po nagduwa-duwaan sa tuyang mayor na suportahan ini. So, papatibayon ta po, no? Papatibayon ta ang literacy as in numeracy digde po sa Tabaco. Dahil po kita mapayag na sabi nga ni po sa data, majority of our learners are in the 3 levels down category. Dahil po kita mapayag kayan. Ano po ang buod sabihin kang 3 levels down category? Grade 5 po ang sarong estudyante, pero pang grade 2 daa ang seiyang reading comprehension. Kaya po, dahil kita kan mapayag. Kaya po, padagos ni pigpapakusog ang Tabaco City Literacy Hub Aral Program. Digdi po sa syudad ng Tabaco. And gusto ko man din po pasalamatan, syempre, ang partner tadigdi, ang DepEd. Ang DepEd Schools Division Office of Tabaco, led by Ma'am Fatima Buen, very active na Schools Division Superintendent. And, ngunyan po, I think patapos na itong summer camp, aral program, kung sain, so mga struggling readers, struggling learners, ay nag-undergo po sa summer class. Inactivate tadigdi po ang mga volunteer teachers. And muya po din po bation ang gabos na volunteer teachers kang Tabaco City Literacy Hub. Good morning po sa inyo, gabos. And shout out po at salamat po sa inyong serbisyo. Kamo po ang samuyang mga active partners para po talaga malutas ta ining problema sa literacy as in numeracy. Aram po nindo ining problema sa literacy as in numeracy, bako sana po ining problema sa Tabaco. Pero po problema ini sa bilog na Pilipinas. Kaya dapat talagang matutukan ini. Kaya di ngunyan baga pong 2026 budget, national budget 2026, DepEd po talaga ang may pinakadakulang budget. Because ini po talaga ang saro sa mga pressing issues, ang issue po sa literacy as in numeracy. Actually po mga tugang, bago pa man po nagkikwaki-aral program ang DepEd, nainot na po sa Tabaco ang Tabaco City Literacy Hub. Pinuunan po iyan ni Mayor Crisel nangunyan po sa tuyang congresswoman. Kaya po no, kang kami naman sa administration minangunyan, nainsanggunian, tulos-tulos po kita nagpasarki ordinansa na ma-institutionalize ini. So ngunyan, kung ako po hapo tinindo, ano po ang next move para po digi sa Tabaco City Literacy Hub? Ang naisip ko po digde, bilang chairperson po ang Committee on Education, muya ko po ipropose sa satuyang mabuot na mayor ang Tabaco City Literacy Hub Plus. Tabaco City Literacy Hub Plus. But sabi yun, TCLH Plus. Ano po yung TCLH Plus? This is Empowerment of Parents for Literacy as in Numeracy. Alam po nindo, ano but sabi yun? Na-realize ko po na kaipuan i-capacitate din, kaipuan din i-empower ang mga magurang para po sa literacy as in numeracy. Kasi nagitubod po kita na ang pinaka-best teacher man po giraray kan sa tuyang mga learners, kan sa tuyang mga aki, is magurang. And at the end of the day, po, mauruli man po giraray ang sa tuyang mga estudyante sa kanya-kanyang harong. Kung sa eskwelahan, nakaka-receive po sindaki education, all the more, dapat po conducive, supportive ang harong. Kasi po, yun nga, mauruli man po giraray ang mga estudyante. Kung duman po sa harong dahil sinda nakakaadaling maray, dahil po talaga iyan ma-address iyan ng literacy as in numeracy. Kaya iyan po ang next move tadig din no for TCLH. TCLH Plus. This time, we will involve the parents na talagang maging marahay sindang parents when it comes to education, when it comes to literacy as in numeracy. Dapat po i-coach taman sinda ano ang tamang pag-facilitate. Yan baga pong mga pag-answer ka mga module. Yan. So, yan po ang satuyang next move. Muya ko man po giraray magtaong update, no? Padagos taman po pigre-repaso itong proposal ta, itong anti-bullying ordinance. Ito pong anti-bullying ordinance, no,
ma-meeting po giraray ang Technical Working Group this coming June 3, 2026 para po talagang ma-refine palalo ining proposed ordinance, ining anti-bullying ordinance. So, dapat po talaga saro din sa mga factors para po talagang magkaigwakimaray na edukasyon. Dapat safety. Yung safety. Dapat po safe ang mga aki. Aram po nindo, dakul na po akong mga nadangog, mga experiences ka mga nabully. Traumatic po talaga ang bullying sa inda. Dahil po duman, so ibang nga eh, dahil na nag-klase, kasi na-trauma because of bullying. Kaya, sarap po yung sa mga pitututukan ta. Bilang chairperson man po kang peace and order. So, ano, tahi-tahi po yan. Education, peace and order, it's just a matter of connecting the dots. Iyan po ang kahalagahan kang systems thinking. Yon si Mary Vic Bordeos Bornilla. Correct po, dapat may supportive parents pa din po. Hindi lahat sa teacher iasa. But yes po, Ma'am Mary Vic. That's the purpose of this. TCLH Plus. Empowerment of parents for literacy as in numeracy. Yeah, tama po yan. So 10 minutes to go po mga tugang, no? Baka po may mga gusto pa kamong ihabol na mga dapat ang mag-greet. Iyan. Iyan ang sakuyang sister sa Taogama. Si Sis Gerald Baleta Beron. Good morning, Manoyob. Nagidangog ako now. Ganda ng voice mo po. Thank you, sis. Thank you, thank you, thank you. So, yung mga birthday po ngunya, no, happy birthday po, giraray. So, yun, dakul pa po kita ang gigibuho, no, for the succeeding days. Grabe, pigiling ko nga ni po so, ano, so memories. Diba po sa Facebook, igwang mga memories. Ikiklik mo lang yon, tapos maruluwas yung mga post mo the past years. So, nailing ko po sa kuya sa memories ko ngun yan na at this, ngunyan pong aldaw, nag-iikot ako sa mga barangay. Nagpapasalamat po kita dahil sa pagtao po ning dong mandato. So, last year po, ngunyan, at this very moment, nailing ko po sa memory ko, last year ko ano ang pigibo ko na pinost ko sa Facebook, nag-iikot po ako sa barangay para magpasalamat. Kaya ano, grabe, 1 year na po kami bilang sa indong servidor, hindi po sa tabako. Kaya gusto sa giraray po, gusto ko po giraray magpasalamat, no? Salamat po sa tiwala as in mandato na tinao nindo sa muya. Sa muya po ni BM Sheena. Kaya po, padagos man po kami talagang nagitrabaho ni Maray. Bako po kami perfect, pero po, pigigibot na po ang gabos. Base po sa mandato na tinao po nindo as in tiwala. So yan. Sa ano nga ni po, nag-consult na ako sa kuyang mga staff. Pigpa-research ko sa inda, pira ng ordinansa sa loob po kisarong taon, pira ng ordinansa ang satuyang nagibo, pira ng committee reports, pira ng resolutions. Next Saturday po, yan po ang satuyang i-update. So yan. Yan. So, you know, it's 7 minutes before 9 a.m. Ay, by the way, happy fiesta po pala sa Barangay San Isidro, Buring. Yun, happy fiesta po sa inyo dyan. Kang ano po, kang the other day, nag-judge po kita. Kang Thursday, nag-judge po kita sa mutya ng masaganang ani. So, congratulations po, giraray, sa Barangay Council and SK Council. Barangay Council led by CAPED and SK Council led by SK Chair Rex. And syempre po sa event parang focal person for the mutya ng masaganang ani isi ang satuya pong magayon na treasurer kang Barangay San Isidro, si Emerson Buison. Shout out po, Tres.
At syempre po, sa Certified Mimi Production, Matibayo, no? Ang Certified Mimi Production, very on time po. So, mutya. Nagpuo ng mga bandang 7:30, 8 p.m. natapos po tulos bago po mag-alas G's. Kaya po, very efficient sa time. Congratulations po, me. Shout out. So, you know, reminder po ulit na June 8 ang kalasihan. June 8 po ang opening kang classes sa DepEd. And June 1 will be the launching, the kick-off of the Brigada Eskwela. So, kung igwa po ka mong time, feel free po na magtabang po talaga sa Brigada Eskwela. I know ang Sakuyang Fraternity, ang Tao Gama, pirmi po iyan nagpa-participate sa Brigada Eskwela. Siyempre po ang Sakuyang Organization man, ang Guardians. Saruman po iyan sa mga active partners sa Brigada. So, shoutout po sa Indo, mga brads and sis. So this week, session po mi po sa Tuesday, that would be the 46th session. So excited po giraray kita. Anong mga pulisiya ang sa tuyang mga antabayanan giraray? Ayan. So anyway, 4 minutes to go bago po mag-9. Mapaaram na po kita. Sa giraray po, maray na aga, asin salamat sa pagdangog. Ini po si Councilor Yob Onrubia. Salamat po sa pagdangog kang Lingkod Bayan Updates. Kung yan pong May 30, 2026, hindi po sa One Radio 91.3 FM. Kaiba po dito giraray, si Councilor Yob Onrubia. Kung yan pong Lingkod Bayan Updates. Salamat po, salamat.

Philippine Standard Time, 13 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na agasa sa indugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangainot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot? Pagdayagan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamauot na progreso. Kaya magpartisipar, sumabay, makiaram. Kumusta Malilipot? Alas 9 sa 2, alas 10 din pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdi sa na, sa 91.3 News FM, Tindugo na! Kasabay si Loings, yan man si floor manager. Siyempre, kamagabos, mga katindugo na panagos, nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, Tindugo na! Ako po si Bueno!

0: Kumusta po kita? Petsa 30 na po, kanbula na Mayo 2026. Ang sabi po, kanpagasa habagat na. Kaya kun magpapadagos mga katindugon, ang pagngurob-ngurob, strong bulyan activity, kanbulkan mayon. Posibleng kita naman digdi sa Premier Distrito Canalbay ang magsuprir kan asphalt. Kaya ipreparar na tabi mga manay, mga manoy, mga drivers digdi po sa palibot ang sa indong N95 face mask. Mas maray na po na nagpipreparar kaysa mataraka po kita na mantang nagbabiyahe. Mauulang dahilan sa dahil po kita nin face mask. Siyempre mga katindugon, darakan paro sa bagat ang mga paguran. And sabot niya to na paglaogkan bulan na Hunyo. Mapuuna mga katindugon ang tag-uran. And pag bulan na Hulyo, sa tahaw kan Hulyo, Agosto, sundo Setyembre, yaon mga katindugon ang pinaglalauman na epekto kan El Nino. Napig sa sabi, dakula ang influensya sa magiging kabugtakan kan panahon, lalong-lalo na kung igwanin mga maraot na panahon. Panagos, saan sa tuyang pangadji at tangani na mailikay kita gabo sa dagdag na kapigaduhan, sabot kan gabos na dahilan sa kariribukan sa Midje Oriente, panagos po ang paglagtuag kan presyo kan mga produktong petrolyo na dainan nakakabalik duman sa 50 lamang kutanan eh. Okay na. So naaapiktaran ang mga panginot na barakalon digdi sa palimot. Marina, good morning sa 18 barangay kan malilipot. Diyan po sa barangay Kalbayog sa San Roque. Sa mga taga-barangay San Jose, congratulations sa mga kabataan na nagsabay sa youth camp na pigpanginutan kan barangay council sa panginot ni punong barangay Madam Evelyn Volante na talagang dainag papabaya. Yaon sindangon yan sa San Jose National High School, Senior High School Campus. Talagang si Kapitan Pig papahiling ang sa iyang tunay na pagmakulog. Sipon mong nagkakaturog mga katindugon, duman sa nasalit na lamisa. So last day na kan youth camp dyan sa San Jose, barangay San Jose. Kunya na pagkaaga, nagkaigwasindan din tree planting activity kabakasabay ang sa tuyang mga miyembros kan Armed Forces of the Philippines dyan po sa may party kan kapitan. Congratulations po sa sindo.
1: Ang galing-galing mo.
0: Sa mga taga-barangay Binitayan. Good morning. Sa mga taga San Francisco, nagkaigwaman mga katindugon ang barangay San Francisco kan fun run for Akos and Zumba mga katindugon para ini sa Brigada Eskwela sa panginot ni Kagawad Papao. Matibay si Papao mga katindugon, ha? Di siguro tapos na iyan kasubago pa mga katindugon. Congratulations duman sa mga aktibong civil society organizations, non-governmental organizations na talagang nagtatabang tangani na ang mga programa kan Department of Education, lalong-lalo na ngunya na Brigada Eskwela Season. Talagang mahiling po niya to ang mga grupo na yaon, udok sa buot. na nag-iisip ni mga innovation na tangani po na makatipon ni na budget as in matabangan ang mga eskwilahan na maipreparar para po sa pagbukas ka ni school year 2026-2027. Congratulations sa Indotabi, Papa O, sa Sangguniang Barangay, sa painot ni ABC President Abby Binalia. At siyempre sa grupo na aktibo talagang yaon dyan, nagpapailing kansendang suporta. Good morning man kay Manong Dan Bitar. Marina, good morning man sa Barangay Santa Teresa. Sa Barangay 1, 2, 3, 4, 5, mga taga Santa Cruz. Diyan sa Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Inawod. Siyempre mga katindugon sa satuyang mga barangay sa Isla, sa Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Welcome po kamodig di sa programang Kumusta Malilipot. Nagpasiring ako duman sa San Jose National High School. Tangon niya na pagkaagaman ang satuyang mga aktibong opisyalis kan Alumni Association sa painot ni Sir Andres Barciliano, mga katindugon, magkakaigwaning simpleng groundbreaking ceremony para duman sa itutugdok nindang kiosk sa may atubangan kan Guidance Center. So congratulations po sa indang pundo na samusamo po ninda durante kan Grand Alumni Homecoming kanakalis na ano ba ya ito? Abril ito mga katindog. Dakulman ang natana na pundo. So, ngunyan maninda i-implementar and hopefully tamang-tama sa enot na bulan kan opening of classes di matapos tulos and mapakinabangan. Siring man, thank you so much sa mga magurang na dain nagduduwa-duwa nagsusuporta man sa proyekto kan SPTA. Yeah? Although sabot kan gabos na voluntary lang po ang sa tuyang pagtabang sa eskulahan, maski nga ni talagang kabrut na maray ang mga hiras gikan sa maintenance and other operating expenses kan mga eskulahan, pero dahil lang tayo gwapo ning pulisiya na bawal mag-kolekta, bawal magpirit nin koleksyon sa mga magurang, kaya voluntary lang po talaga ang pwedeng gibuhon kan SPTA as in arin man na mga grupo na reconocido, recognized by the school. So sa inyo po kamos na talagang grabe ang suporta sa edukasyon. Thank you so much.
1: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto ko maging katulad mo.
0: 23 minutos na makalipas po ang alas 9. Sana makakunikit na sa satuyang alkalde ta aramon niya to kon ang lokal na gobyerno, mga katindugon, igwa ni mga aktibidad kasabay ang suporta para po sa gigibuhon na week-long brigada eskwela na mapuon June 1 to 5 2026. Ini ang panahon na ang mga lokal na gobyerno minapahiling man kan sa indang concern pagmakulog sa edukasyon sa paagi mga katindugon kan pagdisignar kan sa iyang mga tawo sa munisipyo na magpartisipar sa week-long maintenance week na mas midbid bilang brigada eskwela. Si Ringman, aramon niya to sa alkalde kon matapos ang turnover kana dump truck gikan sa gobyerno provincial kon nagagamit na iningon niyan kan solid waste management. Ha? Dahil ang sabot ba ganyan to na sa date ang nagkukolekta truck na pigagamit kan LGU sa koleksyon kan basura. Kaya minsan mahiling po niya to panoo na maray pasiring duman sa daraga. So aramon niya to kung nagagamit na iyan. And then syempre ang iba pang development preparasyon lalong lalo na mga katindugon nagpuuna ang habagat.
2: Good morning, good morning.
0: Marina, good morning man sa mga katindugon niya to dyan sa Municipal Hall. Mga miyembros kan sanggo ni ang bayan. Ka siyempre sa mga department heads, sa mga mahigos na job order employees. Yaon dyan sa solid waste management. Yaon man sa Mawasa, sa public safety office, sa disaster risk reduction and management office, sa municipal engineering office. Yan mga katindugon sa Planning and Development Office. Good morning!
2: Good morning!
0: Good morning man sa satuyang respetadong Cura Paroco kana Our Lady of Mount Carmel si Reverend Father Paul Okfemya. Kamusta ang satuyang mga opisyales? Kamusta ang satuyang mga BHW? Ang mga hobbiness, kumusta man ang sa indo mga naging aktibidad sa nakaliis na mga aldaw? Out pa man lugod na gabusiyan para mga katindugon sa kamautan na maging parte sa development kan sa tuyang lugar.
2: Morning.
0: 27 minutos na makalipas po ang alas 9. Pagpasiring niya to digdi sa istasyon, mga katindugon. So, nagpaparos-paros na dyan sa palibot. Ano? And ang init, grabe. Alas 8 pa sana. Imedya talagang mamamati po niya to. Maski kita nagagamit ng motorsiklo, nagsasakay, mga katindugon sa mga pampasihirong jeepney, mati po niya to talaga ang tindikan inin. Ayan. So medyo padagos at sa tuyang paglikay, mga katindugon tangani na makaibitar kita sa anuman na problema na pwedeng darahon ka na arog kaining katinding init sa kapalibutan. Base mga katindugon sa record kaso udma nasa 42 degrees Celsius mga katindugon ana init factor sa Legazpi, sa BIA Daraga nasa 41, mantang sa Biyo Ginubata nasa 40 degrees Celsius. So ang 42 mga katindugon nasa danger na po siya. Mantang itong 40, buna 41, nasa extreme caution. So talagang ang lalauman po niya to digdi, iyon na iyan. Plus sabi ko na nga ni, nagpuo na ang habagat. So init, alangaang na daikulang aram kung ang araw kayo nakamurugtakan, pati na so init na piga luluwaskan bulkan, nakakasabay pa o nakakaapiktar pa. Digdi po sa Premier Distrito kan Albay.
2: Good morning.
0: Maapo na po kita sa satuyang alkalde tagari Iguainiki pig atindira na pagtiripon ngunya na atab na pagkaaga. Out pa man lugod na okay lang. Makuanan pa po niya to siya ni na yan mga katindugon si Mayor Sinon Binyas Bulante. Yon, good morning. Live po kita digdi sa satuyang programang Kumusta Malilipot. Good morning po.
3: Good morning sa tuya diyan sa istasyon, as in sa mga parahinanyog, maray na aga sa Indugo, boss.
0: Opo. So
3: ako actually sa presente ko niyan, may meeting ako habang dai pa kami nag-start. Makalaog ako, pero pag nag-start na kami, baka ano yan, kaya medyo dali-dali unta sa natabi. Sir Buhin.
0: O sige, inutunta ang natabi your pagkaaro kay ni base sa experience mo na nagpuputok ang bulkan ngunya nagpuuna ang habagat. Ano ang nai-experiencehan po niya to digdi sa Premier Distrito?
3: Ay possible na tamaan man kita na digdi kang abo. Yan ang nahihiling ko. Oo. Kaya siguro mag-ano na kita, mag-preparar. Yan ang anoan. And siguro naman sa iba dyan, naugma ako, iguan ang nag-transfer maski dahil may panaayos kimaray su oriente, iguan ang kinagbalyo ng mga ano duman sa NHA.
0: Okay.
3: Kaya siguro pa na maano kita na si iba na talagang actually may pinirmahan ako dyan na ano yan, na ano kan sa NHA papilis para duma sa 42 na mabalyo.
0: 42?
3: Pero pigsabi pigsabi ninda parang igwa pang next week may 75 pa ata.
0: O di, okay.
3: Papilis na pipirmahan ako. Kaya siguro hinguhaon may na baka lamang next week na ini maayos-ayos may naman su kuryente. At may tubig na kita, pero kuryente ano.
0: Pero okay naman su sa tuyang koordinasyon, di ba? Sa Aleko?
3: Hello.
0: Yor, okay naman su sa tuyang koordinasyon sa Aleko?
3: Ayun na. Okay na. Naka-ready na sinda dumangkan mga transformer. Makita na lang makabit.
0: Okay. So, at least iguan na palang ki mga nainot and hopefully, masunod naman su iba. Ta talagang duro difícil na kadabis na sa napigado ang an buhay. Tabi, Yor?
3: Oo. Yan ang ano. Siguro maano na kami. May start kami meeting. May diet pa kita ang ano siguro. Anong uduman
0: sa truck.
3: Kaabot na pala sa tuyang ano, sa tuyang truck. Namundagana kita, namundagana ya o na sa local na gobyerno.
0: Nagagamit na ito? Nagagamit na tabi yon?
3: Oo.
0: Okay.
3: Ya on dyan, kundi Garosalunis, mapaano na kami kaya ito. Blessing.
0: Mapa-blessing. And medyo dulodakula ito ano ah.
3: Arin pang iba na topic siguro si iba gayon, baka kung ano ta na lang pa mag-start na meeting, may meeting akong
0: sige tabi Mayor, ingat sana pirmi, ingat sana tabi Mayor.
3: Thank you.
0: Sige. Si Mayor mga katindugon and sa tuyo may gusto na alkalde kan malilipot atab na atab mga katindugo nagbiyahe ta igwa po sindanin pagtiripon. So ang pinaka importante mga katindugo iyo na aram niya to na ang sa tuyang lokal na gobyerno dahi po nagpapabaya lalong lalo na pagabot duman sa pagkonsigir kan mga prioridad na gusto niya to maawot po niya to na mangyari dyan po sa lokal na gobyerno. Kaan nakalis na aldaw nagbisita liwat si mga taga DOTR, Department of Transportation, ito bagang pig finalize na mga katindugon ang pagpuon kan pagkonstruir kan pier po niya to dyan sa may party kan si Wall sa Barangay 3. Maray na good morning man sa tuyang mahigos na punong barangay. Ayan. Ano tabi, Kapitan? Permi kong naagihan si Kapitan, mga katindugon, dyan sa may gilid kan, sa may party kan tulay, talagang aktibuhon man ini si Kapitan Kandasa, ano? Kung sa tuyang mahiling aros yao naman siya nagpapahit ano kay Lito kay punong barangay Jose Lito Kandasa mga katindugon kan barangay 3 and ano man na oras pirming natitingkog niya to Kapitan kumusta? Ang pahit ayos man ngayon sir. Permi niya tong pig lilibot at sa tuyang barangay Buda. Pero may ngayon akong yaon digde mansana sa lugar ta dahil man kita nagpaparahali. Yeah. So, ang saro sa mga transaksyon na habo pa kan alkalde na idanyag sa mga oras na ini. Basta pirming papabor mga katindogon duman sa satuyang kamabutan na luway-luway magkaigwa po ning development ang satuyang banwa. And ang gabos na iyan, syempre sa tabang kana sangguni ang bayan, asin itong mga civil society organization, mga katindugo na aktibuhon man, na nagpapartisipar sa planning, opo, sa implementasyon, asin sa monitoring. Kasi importante yan, na kung gusto kan lokal na gobyerno, mananggad na magikitang transparent, asin maging accountable sa gabos na panahon na pasisiring kita duman sa maray, asin tultul na panggugobyerno, dapat imbulto ang gabos. And kita man po na nagkaigwaning oportunidad na maging party kan civil society organization, bakusan naman itong mga puros karatan ang satuyang hanapon, kundi sa gabos na nariparo niya itong sala, dapat permitulos kitang igwa mga katindugonin magkakanigong suwestyon, magkakanigong rekomendasyon. Kaya nga ni, ang gobyerno big obligar mga katindugonan mga local government unit na i-accredit o midbidon ang mga existing na mga civil society organization sa palibot, bako tangani na pugulan kan sa indang mission man o mandato na magriparo, kundi tanganing sa cycle kan pagkakaigwa nin o pag-identifikar kan mga prioridad, asin pag-implementar ka ini, dapat niya unsinda, puon sa planning, implementation, asin monitoring. Iyo po, sige.
2: Good morning, good morning.
0: Maray na, good morning kay Manong Dan. Manong Dan Bitara, kumusta ang pahit? Ngunya na pagkaaga na talagang mainit-init ang kinaman. Iyo man giraray ngaya buwin, no? Iyo man lalay, dahil man ki, pagbabago. Maraming good morning kay Madam Sonia Safranca Coronesa, kay Jerome Burha. Uyugugugun mo ang Jerome. Kumusta man si Cherry? Maraming good morning man sa supplier kan, tuga kan, San Jose Community. Grabe ang singil nindukan penalty sa tuga. 100 per day. Tibaad ko, buso mo naman ka mo kaiyan. Bako naman iyan na makakuyan, makatawong pahit. Bako, kung arog ka iyan na supplier ka mo kantuga, araman sa nanindo na ang mga nagkaklase dyan sa San Jose Community College, bako man mga mapirak maparoy, pahiton pa manindo na ang magpalyar na maiuli base duman sa ururon, ang multa sang gatos kada aldaw, di pa bakal na sa nanindo ang tuga nito. Bahad lamang initabi attorney ma, magibuan man kipaagi na dahil naman pagparaliugon kan supplier kan tuga. Eh, naman nindo, oy, supplier kantuga dyan sa graduation ng San Jose Community College. Kung totoo, ining concern na pigpapaabot digdi sa kumusta, malilipot, naan na multa nindong pigsisingil sang gatos kada aldaw sa pagpalyar kanda ipakapaguli. Kaini sa ipinagtalaan aldaw, sabi kang presidente, mayyan naman tayo. Kung totoo po ini, may disclaimer kita. Yata. grabe man ano. San gatos an multa sa kada aldaw na ika nagfalyar duman sa hururon? Nga paano kun taga-isla? Paano kun siyempre igwamanin kasiributan? Iya baan na. Pag-arong nakita digdi sa Pilipinas, dipisil ng mamuot sa nasyon na ini. puros na sana mga katindugon. Kinaban kita pag-arong ka ng parahit. Dahita na nasasabutan ang kinaban pag-arong ka. Gariday, nalaman kita ning pagmakulog sa tuyang kapwa, mga katindugon, kung arong kayo ni, kung totoo ini, mga katindugo, na ang supplier kantuga dyan sa San Jose Community College, nagsisingil din sa gatos an aldaw sa pagpalyar kan mga nagamit, nagargila, mga katindugon, kanaon ang bita ng mga tuga. Kaya sabi ni Paitume,
1: Lola ko nalungkot.
0: Good morning sa tayo mga paraan tabay na yaon dyan ngunyan sa mga resort. Yeah, sa beach man iyan o dyan sa mga kuyan sa nabaga, mga burabod. Yeah, and mga lugar na virgin pa. Gusto kong sabihon, si mga dai pa masyadong na dudumaan kan mga tao, halimbawa dyan sa kapitan, dapat perming isaisip niya to ang kligo, clean as you go. Nag-i-enjoy kita ta magayon an lugar ang tubig malipot, mga katindugon. Ipamati man niya to sa environment na pigpapadaba niya to siya. Tapa no, kung maginanakit ang environment, dahil nakitatakwan kay mga arog kaya na natural na gayon, di siyempre kita man sana ang apektado. Bago man gayon maray mapagal sa parte niya to na kung kita nagdaraduman kay mga chichir niya, si mga patos kaiyan, si mga rappers, ilaog po giraray niya to sa plastic, bitbiton niya to pababa, and ibugtak po niya to duman sa basurahan na pwedeng mahakot kan sa tuyang mga basurero. Simpleng bagay na kung an environment nakakataram, pwedeng kada bis nagbibisita ka mo dyan sa mga lugar na virgin pa, igwa kinaga, hing-hing sa indo, igwa ning nagpapagirumdum sa indo, mapasiram-siram na naman kamudigdi sa samuyang lugar, paghali nindo, ano man na basura, bitbita, de pagwaltak digdi, waltak duman. Iyo po, so sana, lugar ta po niya, lugar po niya to ini, sadiri po niya to ining lugar, kaya, nabibinipisyaran po kita, so padabaon niya to. Tangani na maging halawig ang pakinabang, pati na si mga next generation po niya to, mag-enjoy man sa magayon na kapalibutan sa mga lugaris na ngunyan pa sa naman na didiskubre. Dakul pa po, digdi sa satuyang palibot, ang igwa ka iyan na kuning kaso man, maabot niya to, in kaso man madiskubre, siring man giraray ang pagpadaba na satuyang ipamati sa lugar na iyan. Nag-i-enjoy kita sa madaling sabi ang nakaipuan ta sa naman iyo na mantiniron kung ano ang satuyang inabutan.
2: Good morning, good morning.
0: 44 minutos na makalipas po ang alas 9. Masirabon ngayon buwin ang halo-halo. Ngunya na mainitan panahon. Ugaring kita manong dyan sa pitir. Dahil na pwede yan, ha? Magpara dalo-dago kan mga malipot na bilang senior citizen mga katindugon. Pirming naapiktaran ang satuyang angkuyan, ang satuyang alunan. Yata daw yun ta kapag medyo nag-edad ka na, inabot mo na ang edad na sisinta, maski puro pa, no, mariparo mo sa sadiri mo, dakul ng mga changes, may mga pagbabago na.

0: ang inot dyan, ang pagkaturog, as in pagmata. Ah, pagkaturog muna, pagmata. Minsan gusto mong magkaturog, nadidipisilan ka magkaturog. Kaya, kaya ba anak, kaya ang gibo ko, Manong John, Manong Reynold Martires, pag inabot ako, pagali ko baga sa opisina, inabot ako kipiro, turog ako kaan, pinakaturog na ako kaan, tapos, bigla ka kan magigimata mga pirang oras after na mga turog ka, okay lang, daewan ki problema. Ang importante duman, kanaghagad nin pahingalo ang lawas mo, itinao mo, mga katindogon. Dahil pagpiriton, ta sigurado, ang abutan mo, kampusan to. Good morning, good morning. Maraming good morning dyan kay Lola Aida, kay Lola Sining, kay Lola Fe. Ano, Lola Jelay, matana ka mo? Ah, iyon na nga ya. Si gabos na mga katindugon niya to, na gusto man magtamang sa muya, lalo na dyan sa San Jose National High School. Mga katindugon, pizza uno po, igwa kita ning kick-off ceremony para sa Brigada Eskwela. And apwera kayan, mga katindugon, magpapadagos man giraray si in charge duman sa enrollment na mag-ako kan mga late enrollees po niya to. Kaya, so, pag late enrollees, dahil na magparahapot kan mga bagay-bagay kung ano ang gibuhon. Ta nakasabay na kamo sa Brigada Eskwela, automatic mag Brigada Eskwela na po kita. And dapat po niya to na tungkusan, lalong-lalo na si mga nakapa-enroll na kung mapupwede, magpasiring po dyaning atab sa eskwelahan. Tadain na po niya to paghalaton ang tindikan, saldang, init, kaya, mga 2 to 3 hours lang da paglinig, Brigada Eskwela, okay na po yan. Dahil magkaipuan na maghapon kita na magtrabaho dyan. Tatibaan kung madiskwido kita, kami palugod ang basulo nito. Iya, mga duwasundo tulong oras na po kitang Brigada Eskwela. Sa aga, mapreparar na kami kan mga pintura. So, mga gustong mag-pintura kan mga gapo-gapo dyan na pinag kunyan, nagkakuryana, nagkakasaralan sandi. Kamu na po ang maghagad po kamu kang pintura, pero dahil masyadong paka nga naon niyo, so tama sa naman na bako baga nagwara Iraq niyo, so talagang magayon. And para kaiyan, dahil lang kita makuntento duman sa sigid-sigid, igwa dyan sa mga igudan na mga awot, di ito po ang satuyang tutukan. Iyo? And siyempre, tibaad kun may mga tatauman maga kumpuni kan mga tukawan, di magdarang martilyo, kun igwanin na gamit na iba na pwede na darahon, darahon po. O sa induman po giraray iyan. Sa induman po giraray iyan. Ang pinaka-importante, kun igwapang mga tukawan na pwedeng i-repair, di trabahuhon po niya to. Kaya, ano nga buwin, apura sa pagdarami ki martilyo, ngaya madaraman kami ki plies, buna lagade. Igo lamang nga buwin ki malipot na Diyos. Ma'am Salme, Ma'am Salme, ano tayo, Ma'am Ani, pwede nang pudoon dyan sa mga lukban. Lukban pala. Ano ng lukban? O di, i-juice niya ang lukban. Kinaban ka ngayon po yung lapakan ka. O, naubos na pala. Naubos na pala, mga katindugon. So, sa tuyang pahit. Hindi, paano? Dahil na kita naka patugtog ka na ano nga ni ito? Alat mo na mga katindugon ta, kumusta malilipot? Uni, yugu-yugun mo ah, na pangyari nga. Ta, naubos na tulos. Minutos na makalipas po ang alas 9. Kumusta man ang satuyang mga katindugon dyan sa merkado publiko? Merkado publiko kan malipot. Ano tabi? So magayon kong manihon. Si mga tugang ni Boss Romy. Good morning po sa Indo. Sa Familia Volante. Grabe, so dangkurus kan mga tao diyan sa payout para duman sa mga ano farmers niya to. Bilog na premier distrito palan ito, diyan sa may party kan Malinaw, ngunya na pagkaaga mga katindugon. So gustong sabihon, pati si mga hali diyan sa malilipot na gapasiring duman, ha? Yuguyugun mo an. Ngani, madali maputol. Magdara po tabi ning chinso na. Dara ka po kita diyan kan na, polis. Inyo. So, miembros kan PNP kunta na. Dati, nalalaoman niya to iyan sa brigada eskwela. Ngunyan, bawal na po sa inda. Dahil na po sinda pwede magbrigada eskwela. Purely, on law enforcement, public safety, mga katindugon, and peace and order ang sa indang concern kapag yaon po ang presensya kan PNP. Unlike before, talagang they are very active, mga katindugon, in doing the maintenance. The activity, mga katindugon, presented by the school. Repainting, repair, as in iba pa na kaya kan mga miembros kan PNP. Ngunyan, dahilan sa kasuguan, gikan duman sa indang national headquarters, kaya ang PNP po ngunyan, daina, kasabay sa Brigada Eskwela. Sabi ko na nga ni, dahil ko lang aram kung ang Bureau of Fire Protection iyuman ang kasuguan sa gikan sa indang national headquarter na ang sulaminting pahito nindo so sa indong mandato. Ano nga ni ang mandato? Kan Bureau of Fire Protection magpungpung ning kasulo. Dahil matibay ang Bureau of Fire pagabot naman sa kuyan sa pag first aid, pagtaoning first aid duman sa mga naaksidente, duman sa mga nangangaipo ni na tulos-tulos na tamang mga katindugon dahil lang sa kapigaduhan. So, out of mandugon na si iba pa na mga igwaning available na personahe, igwanin mga personnel na available, mga katindugon, di magsabay sa Brigada Eskwela. O, sabi kan sa tuyang alkalde, si Mayor Sinon, pig distribute na pala, iguananin pig assign na mga tao gikan sa manlain-lain na departamento kana munisipyo kun sa inpo sinda makundusir kan Brigada Eskwela. So di, congratulations and thank you so much in advance sa indo pong aktibong partisipasyon sa mga napili po nindong iskwilahan. Bad lamang tabi Attorney Randy Blansa kan San Jose Community College, may saro man lamang na aldaw. Okay, mga duwang oras na kaya Attorney Tabi na susato yung mga pag-irima magbisita man dyan sa San Jose National High School para sa Brigada Eskwela. 53 minutos na makalipas po ang alas 9. Mga katindugon, mapaaram na po kita digdi sa programang Kumusta Malilipot. Ta dapat mag-abot ako dyan nin alas 10 sa San Jose National High School. Ta sigurado yaon na ito, mga katindogon, si mga mahigos na opisyales kan alumni association sa pahinot ni Big Bossing Andy Barciliano. Sa pangaran ni Loings, sa pangaran kan lokal na gobyerno, kan maliliput almay sa pahinot ni Mayor Sinon Binyas Bulante. Asin siyempre, sa ino po kapos na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Pasunod mga katindugon, si Director Joe para sa bayan at kabataan. Kasamings, enjoy the rest of the day, be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Heads up, sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na.
7: Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
8: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
10: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o sa mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatimat. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Rips, owned and managed by Mr. Jack.
12: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third.

Okay, isang magandang magandang umagang Sabado po, ano? Yung mga avid listeners natin, mga drivers, jeepney driver po, o kaya bus driver, private car driver, mga tricycle drivers po, at mga pedicab drivers, ay isang magandang magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa loob po ng isang oras, ito po ang inyong lingkod na patuloy na lilipad sa himpapawid. At pag-

Usapan natin ang tungkol sa bayan at siyempre po tungkol sa mga kabataan. Ito po si Direk Joe Ortiga po ang nagsasabing Diyos marhay na aga po, ano? Si mga listeners po natin diyan sa mga na mga vendors sa iba't ibang palengke po, ano, public markets. Sa mga barber shops po na patuloy na nagchichismisan ng mga isyu ng bayan. At ang magagandang suki ng mga iba't ibang beauty parlor, ha? Yung mga nasa klinika naman po ay at mga hospital ay kami po ay nananalangin na kayo po ay gumaling agad kung ano man pong sakit na meron po kayo sa inyong mga katawan. Yung mga listeners natin sa abroad, si Ma'am Cristita Asis po ng London, si Mama El po ng Qatar, at syempre po ang nag-iisang batang-batang member po ng Penpen de Sarapin na si Sian. Hello Sian, good morning. Si Sister Elsa po at lahat ng mga LDS na nakikinig po sa atin ay good morning brothers and sisters. At ang aking kapatid pong si Annelyn na nasa Salt Lake City po sa Utah sa Amerika po yan. Nandun na po siya nakatira. At halos po 10 years or 15 years na po kaming hindi nakikita ng aking kapatid na to. At bago po tayo magpatuloy mga kaibigan ay gusto ko muna pong pasalamatan ng ating mga major sponsors sa bayan at kabataan po. At sa Penpen de Sarapin na The New Generation TV Show po. Kanina po, nanggaling po dito si Kat Ben Kasen, kaya lang po may biglaan pong tawag sa kanya. Doon po sa kanyang barangay hall sa barangay San Antonio, Tabaco City at may aayusin po siyang problema doon. Si Kat Ben po ay isa po sa mga mababait, magiting at matulungin pong kapitan o barangay kapitan po ng lungsod ng Tabaco po, ano? Ang sabi nga po daw, kung may kailangan kayo kay Kapitan Ben, hindi na kailangan kumatok sa kanyang tahanan, opisina, dahil palagi pong nakabukas ang kanyang pintuan. At ganoon din po sa San Antonio Barangay Council, maraming maraming salamat po. Kung kayo po ay kaping-kapi na at gusto niyo po ng napakabango at napakasarap na coffee, ha? Aba, huwag ka magdalawang isip po, puntahan agad po ang Kapihan sa Natad. Matatagpuan po ang Kapihan sa Natad sa Purok Dos, Barangay San Ramon, Tabaco City. At kung kayo naman po ay may kailangan sa mga motorcycle insurance, car insurances, problema po sa LTO, gusto nyo po ng tulong, aba, puntahan at pasyalan po ang Larni Burak Insurance Agency po. Matatagpuan po ito sa Barangay Pawa, Tabaco City. Malapit lamang po ito sa harap ng LTO. At kung kayo naman po ay nasa Tabaco City, may dalan sa mga parking, hanapin lamang po ang Jose Marie Parking Space. Jose Marie Parking Space, matatagpuan po sa Double A versus Street po, Tabaco City. At ganoon din po sa ating Congresswoman po, si Congresswoman Crisel Lagman ng 1st District of Albay. Thank you, ma'am, for being a sponsor ng Bayan at Kabataan. At kung kayo naman po ay takam na, para

Inaanap po namin ng condolence po ang naiwan na pamilya po ni Kapitan Pablo Aces. Ang kanyang labi po ay nasa Bantayan na Catholic Church. Doon po sa kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, hindi pa ho alam kung kailan po ang libing po ni ng labi po ni Kapitan Aces. Ito po ay sa June 1, alauna po ng hapon. Magkakaroon po ng misa at dadalhin po ang kanyang labi po, Mario Albay, dito po yan sa Tabaco City. Yung may mga kapiestahan po ngayon, binabati po namin kayo ng happy, happy, happy fiesta. Aba, kainan po, iwas lamang po sa dami po ng taba at alak po ah. Mahirap na po magkasakit. Diyan po sa kaibigan natin na Barangay Kapitan po ng Barangay San Isidro, Tabaco City, na si Barangay Kapitan Edward. Sir, maraming salamat sa invitation. Kaya lang po may trabaho po ang inyong lingkod. Sa ating matalik na kaibigan na Barangay Kapitana po ng Barangay Estancia Malinao, si Cap Susan Nabor ay nakikinig po sa atin. Ganun po si Kapitana Salumi Barcinas po. Ang sekretary po ng Barangay Labnig po ng Malinao na si Secretary Mark ay nakikinig din po sa ating programang Bayan at Kabataan. Aba, ang ingat yaman pala po ni Barangay Captain Ben na si ingat yaman Treasurer Linda Mamansag po nyo ay lead her family po. Sabi ni Ma'am La Arnen, nakikinig kami dito sa Kapiyansa Nata Direct, batiin nyo po kami at kami po ay naka-smart, naririnig po namin ang iyong boses po. Sa aking inaanak po sa kasal na sekretarya po ng Barangay San Antonio po, Barangay Estancia po, na si Romaline. Hello, inaanak ha. Hopefully, magkaroon ka ng isang maganda at sabi nga, nagkakasundong pamilya in the future. Ang kanya pong magiging kanya po partner in life ay taga-Gua Camarines Sur. Okay, from Pimpin de Sarap in the new generation, we are on the hunt for the best talent in Region 5 to join our upcoming series 11 TV show Pimpin de Sarap in the new generation on Pinoy Extreme Channel. Aba, nanunod na si Ma'am Mary Joy Camarines Gan. Sabi niya ay good morning po. Si Direk Paulo din po ay sabi niya abangan po ang big event po, which mean ay mall show po ng Pimpin de Sarapin bukas sa SM City, Muntinlupa, simula po alauna hanggang alas 7 ng gabi po. Ipapakita po ng mga talents po ng Pimpin de Sarapin at kasama po ang nag-iisang kinatawan ng Region 5 na si Celestine Sia Valdez.

Yola, good morning po, Direk. Nagdadangog po kami now. Happy Pesta po sa Boring. Happy Pesta po sa inyo, ha? Okay, dadako po tayo sa issue ng bayan. Sa mga nakakausap po natin ng mga kababayan natin dito sa lungsod ng Tabaco at sa ibang lugar po ng Kabikulan, kahit po yung nagsusulo po ng medyo may kalakihan po, ha? Ang sabi nila, bakit naman ganire ang presyo ng mga bilihin natin? Ang sabi nila, para hong walang nag-aasikaso ng kapakanan ng mga mamamayan. Hindi ho ba dapat ang ating pamahalaan ay may obligasyon po na tingnan kung ano talaga po ang tunay na picture, kalagayan po ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Hindi ho puros tayo dakdak, puros ho tayo press conference at sinasabi natin na maganda ang buhay ng mga Pilipino pero kabaliktaran po ang nararamdaman nila. Kaya yung mga ipinutuhon natin ng mga politiko, gising naman ho kayo. Tulungan nyo po, asikasuhin nyo ang ating mga kababayan. Hindi ho kayo nagpapalaki ng inyong mga letter B. Ano kayo letter B? Ha? Tulad ng serbisyo ng Aliko, hindi mo maasahan eh. Ang daming mga negosyante po sa Albay na talagang nalulugi ho. Every time po na nawawalan po, nagkakaroon ng instant, biglaan na power interruption. Paano tayo makakahikayat po ng mga investor sa ating lugar kung ang serbisyo po sa kuryente ay pakuya-kuyakoy, pakaangkaang po?

0: Okay kay Krisha pala, happy birthday anak ha. At magkikita tayo mamaya sa rehearsal. Ang sabi ng mga kasamahan mo, marami ka daw na hot pandesal na baon mamaya. Ang sabi po ni Beth Ranulay, shout out po dito sa Barangay Hall ng San Antonio, Tabaco City. Lalo na po si Cap Bin at mga si Sik daw, si Ma'am Shoni at si Joe Gabriel na katanod po ni Beth Ranula. Happy, happy listening po. Hello, good morning sir. Good morning po. Magandang umaga po.
1: Morning naman.
0: Ano po ang pangalan po nila?
1: Eduardo Bumalos.
0: Ilan taon na po kayo?
1: 20 po ay mas 24 na.
0: 44. Ikaw po ay taga Tabaco City at ano po ang hanap buhay natin?
1: Panjak driver.
0: Ano po ang sagot nyo doon sa katanungan kailan po ang piyesta sa Barangay San Antonio?
1: 24.
0: Okay. Sino po ang kapitan ng Barangay San Antonio?
1: Si Binal Castro.
0: Okay. At siya ay posible na maging kunsyal ng lungsod ng Tabaco. Kasi dito sa kapitan na to, na talagang hindi po siya namimili kung sino ang gusto pong humingi sa kanya ng tulong, ng kanyang serbisyo, ay lagi pong nakabukas ang kanyang tahanan. Pasalamatan niyo po si Cap Ben.
1: Ben, salamat po.
0: Okay, ang tulong po ni Cap Ben ay malaking bagay po ito sa araw na to na ikaw ay napili namin. Okay, maraming salamat. Sir, may gusto kayong batiin. Pasalamatan po.
1: Sa pamilya.
0: O, sige po.
1: Binabati ko po dyan sa Marirog, si Marirey, si Alma Pilagbubong. Mula si Abner, si Alma San Lorenzo. Mula si Yas Albay, si Amelina. Mula si Noel na Mualos, si San Isidro, Pocono.
0: Okay sir, kung sakali pong magkaroon talaga ng oras, dumating yung oras na si Cap Ben po ay nagdesisyon na maging isa sa mga kunsyal ng lungsod ng Tabaco, ay tutulungan niyo po si Cap Ben na ikampanya po o kaya hikayatin po yung mga kaibigan mo na suportahan po siya.
1: So, well, tabayan ko tayo.
0: Okay, maraming salamat po. Sige sir, hintayin niyo po ako maya po ha. Alam ko magpapasada pa ako kayo.

Okay, at hindi na ho natin aabalahin po itong nanalo po dahil siya po ay magpapasada pa ng kanyang PD Cup po. Ito po yung galing kay Captain po, ano? Okay. Ingat po sa pagpasada po, ah. Okay. Okay.

0: Okay, doon po sa mga kabataan na ang edad po ay 7 years old, up to 12 years old, ay meron po ang The New Dutch Entertainment po in cooperation with Penpen de Sarapen at ng Balay Saudan po na isang dance contest na magsisimula po to sa June 28 po dyan sa Balay Saudan. Kung ang categories po, kung kayo po bata, lalaki po o babae ay 7 to 12 years old, kung kayo man naman po ay teens o kaya mga teenagers, ang edad po ay 13 to 19, babae at lalaki po. Kung adults naman po ay 21 to 30 years old. Kung kayo po ang magiging first prize winner po o grand champion po, ang cash prize po is 5,000. Kung second prize po ay 10,000. Kung third prize po ay 5,000. Para sa iba pa pong detalye po ay pwede kayong tumawag o mag-text sa cellphone number na 0975-999-5531. Kaya po sa 0947-612-4870 po. Kaya pumasyal po kayo sa tanggapan o opisina po ng Balay Saudan for further information po. Ang registration po ay 1,005. Nagsisimula na po ito. At ang deadline po natin hanggang June 21 po ang registration. Aside from the cash prizes po, ay tatanggap po kayo ng mga sir at mga trophies po. Good morning po pala kay Atty. Yam po, ano? Atty. Yami Belayo po, ano? Sa mga barangay, sa mga kapulisan ng Tabaco City, lalo na po kay COP sa ating Chief of Police, ay good morning sir, mga sir, mga ma'am. Good morning po. Okay, magandang umaga po. Ano pong pangalan po?
1: Pintis po.
0: Ilan taon na po?
1: 59 po.
0: 59. Ilan po ang anak niyo, sir?
1: Tatlo.
0: Okay, si Mrs. po anong trabaho?
1: Wala na, patay na po.
0: Ah, biyudo kayo. Okay, ilan taon na po?
1: Mag-iisang taon na.
0: Okay. Kasama niyo po ang mga anak niyo ngayon sa bahay? May mga pamilya na po?
1: Opo.
0: Okay. Okay po, isa po kayo sa nakasagot po ng katanungan kung kailan po ang kapistahan po ng Barangay San Antonio, sir.
1: 24 po.
0: June 24. Sino po ang namumuno po na bilang barangay kapitan na sa amin na pong barangay?
1: Si Ben Cassin.
0: Okay. Nakikinig po si Kapitan ngayon at naghihintay po ako ng message ni Kapitan kung ano pong announcement na gusto niyang iparating sa ating programang Bayan at Kabataan. Kumusta naman po ang pamamasada ng PDCAP po?
1: Minsan okay po, minsan may na po.
0: Magkano ka naman po minimum sa isang araw?
1: Mga 300 lang po.
0: Sa dami niyo na pong PDCAP drivers, ano po, okay? At pero at least sir, mabuti na yan kaysa wala akong hanap buhay. Okay. So, meron pong tulong na ibibigay po ang bayan at kabataan sa kagandahan loob po ng ating Kapitan Ben Cassin po. Sige sir, hindi ko na po kayo abalan. May gusto kayong batiin po, pasalamatan?
1: Wala po.
0: Okay.
1: Salamat po pala kay Ben, Kapitan Ben Cassin po.
0: Okay, dito po kayo sir.

Okay, abangan nyo po ang pagbabalik ng The New Dutch Entertainment Show. Coming soon na po yan. Okay, maraming salamat pala sa ating technical side po. Si Sir Luzon, isa pong gwapo tong technical.

0: siyam po ng ating programang Bayan at Kabataan at ng One Radio News FM 91.3 Tinduguna. Sabi naman po ni Maria Cecilia Sia Salise, good morning po, Director. Sa gabos po na nagdadangog ang Bayan at Kabataan, pa-shout out man po mga kids Aya, Nicole, and Karen Arts and Music. Kasama po nila si Coach Marayan po Warada at si Ma'am Sonia Rocha. Okay, thank you for listening. 10 to 11, siguradong sulit pakinggan sa One Radio News FM 91.3. Meron po atang public service po tungkol sa brigada. Ang kasama po natin sa Pendisarapin po na si Ma'am Mary Ambudaraya. Meron po siyang gustong iparating sa ating mga listeners tungkol po sa Brigada Eskwela po ito for 2026. Magandang umaga, ma'am.
1: Good morning po. Direk sa gabos na nagdadangog sa One Radio, saka nagiling po sa Facebook Live, greet ko po ang bagong school principal ng Ginubat Elementary School na si Ma'am Ana Marie Bonsa at sa lahat po ng Ginubat Elementary School volunteers at sa lahat ng SPTA and SGC officers. Ini-invite ko po kayo na bumili po ng aming ticket para po sa sumbalikatan para sa paaralan. Ang proceeds po nito ay para sa cleaning materials at sa mga medicine kits and school supplies. Sa ano po yan? Sa Monday po, June 1, 2026. Okay. Invite ko po lahat ng mga parents po sa Ginubat Elementary School.
0: Okay, that will be Brigada Eskwela.
1: Para po sa Brigada ng ano, sa paaralan po.
0: Okay, okay. Salamat, salamat.
1: Thank you po.
0: Okay. Marami pong nakikinig at nanonood po sa atin sa Barangay Boat sa Tanawan City. Nangingibita na tayo ay mamiesta dyan sa kanila. Happy happy fiesta. At ako po'y nagkaroon na ng karanasan mamiesta dyan. May dala pa ko sasakyan noon na medyo may kalakihan po. Aba, pag-uwi ko po, punong-puno ng langka yung sasakyan ko. Hinog na mga langka, ah. At meron pang litchi plan. At sila ay nagkatay ng kambing at baboy ramo. Gusto niyo ho bang mag-showbiz? Kayo ho ba ay artistahin? Kayo ho ba may angking talinong kumanta, sumayaw, umarte? Huwag na hong magpatumpik-tumpik. Sumali na po sa Pendisarapin kung ikaw po ay bata. Kung ikaw naman ay teenagers na, pwede ka na sumali doon sa The New Dutch Entertainment. Paano sumali? Pwede ho kayo mag-text. Tumawag po sa cellphone number na 0975-999-5531. Okay naman po sa 0947-612-4870. Hanapin lamang po ang inyong lingkod po, ah, si Direk Joe Ortiga. Kasi marami pong kabataan ngayon na pag summertime, ay sila po ay naka-enroll sa iba't ibang klaseng workshops. Acting, singing, dancing, modeling workshops. Kung talaga pong meron na kayong ganyan na angking talino po, na harness na po, na train na ho kayo, aba, hindi na ho kailangan na mag-workshop pa ho kayo ulit. Dito po sa amin, sa New Dutch Entertainment po, sa Kasapin, Pendisarapin, hindi na ho kailangan pumila kayo ng napakahabang pila para mapanood po ninyo ang anak ninyo sa television. Dito po sa workshop on air, salang agad po sa television para makita sila ng ibang directors at ibang producers po na meron pong iba't ibang klaseng projects. Ang workshop po ay wala na pong libreng workshop ngayon dahil binabayaran po ang lahat na kailangan ng bata.

0: sa pagsasahing papawid po sa television. Simulan na po natin ang bahagi ng mga kabataan. Meron tayo ditong tatlong dalaging ding na mga talent, si Faith. Anak, dito kayo sa microphone kayong tatlo. Si Giselle po, saka si Jenica. Sila po yung member po ng Prima Luna. At sila po ay magpaparinig ng isang magandang awitin po sa inyo po na ating mga listeners. Sabi po ni Christian, a birthday celebrant kayo na nagpapaganda pa sa kanilang bahay. Kasama ang kanyang nanay at siguro nandiyan pa rin si papa niya. Thank you po sa mga nagbati sa kuya. Sana may paambon lamang. Aba, aambon kasi may bagyo eh. Okay, what's the title of the song?
1: Love Story, Story po by Taylor Swift.
0: Okay, palagpakan po natin ang tatlong prima dunang ito. Bibigyan namin kayo ng specification ng uniform nyo para kung saan man kayo pumunta ay kilala kayo na kayo ang prima duna. May nasa isip na kung anong klaseng t-shirt.
1: Okay.
0: Okay.

0: Okay po.
1: Okay, kwentuhan muna tayo mga anak. Okay, ano ang nararamdaman mo, Faye, nang napapanood mo na ang sarili mo sa television sa Penpen de Sarapen?
0: Nakaka-proud po, tsaka nakakapadagdag pa ng passion na ipagpatuloy, tsaka kahit anong mangyari, maraming pagsubok, ipagpatuloy pa rin kasi nandun ka na eh. Tsaka kung nasa TV ka na rin, bakit ka mas magsustop, nasabi, wag na lang kasi ano, kasi pinagpatuloy mo na po.
1: Okay. Talagang passion ni Faith na kumanta, sumayaw. How do you find your new members of the group?
0: Very nice, very talented, very sweet. Ang gaganda po nila.
1: Kasama ka na dyan. Okay, about Giselle. Ano ang pakiramdam mo nang ikaw ay maisama sa group na Prima Luna?
2: Happy po. Kasi, kasi, pinapakita ko sa mga tao na kaya kong gawin at kayang-kaya ko.
1: Okay. At nakakatuwa na kayo ay sa ilan nyo yan ay kayo napapanood na sa television. Yes, Jenica?
3: Same po kay Faith. Proud po sa sarili ko kasi napapanood ko na po yung sarili ko sa television. And syempre, binigay na to sa yung opportunity. So, wag mo na pong sayangin. Ipagpatuloy mo lang.
1: Okay, and wala lang sa grupo nyo sino?
0: Si Aya, si Nicole, si Ate Jenny May, si Ate Krisha, si Ate Eliza. But, andyan si Alerts.
1: Ah, nandyan si Alerts. Si Alerts kasi sayaw yan eh.
0: Ah, okay.
1: May gusto kayong batiin na someone special sa puso nyo?
0: My mother.
1: Sige, batiin mo na.
0: Hi, Mama. And good morning to your amo. Na thank you rin po sa pagbili sa akin ng mga gamit. Thank you po. And ano, batiin si Lola na nasa bahay. Probably nagluluto ng pagkain niya. Saka si Lolo na nasa biyahe ngayon. Saka yung Tito Paul ko po na nasa Mindoro na ngayon kasi doon na nagtatrabaho. Tsaka si Daddy, nakasama si Tito Paul. Tsaka si JC, si Mami Alma, mga tito-tita ko na nasa bahay, mga pinsan ko. And happy, happy birthday, Ate Krisha. Love you.
1: Okay. Sinong lola mo? Si Dunya Juanita?
0: Lola Juanita.
1: Dunya Juanita.
0: Dunya.
1: Hello, Dunya. Nakikinig ka daw, ha? Kumusta? Kumusta ang aking kaibigan na Dunya? Yes, Jenica, may babatiin ka pa? Wala na. Yes, Jenica. Nalilito na kayo. Nagpapalit ng mga mukha. Sabi po ni Direk Paolo, great voices of Prima Dunas Group. Thank you po.
3: So, ko lang pong batiin si Mother Dear. Thank you so much sa pag-support sa akin palagi kay Papa. Sa mga tita ko, syempre sa... Ano kay Daddy Will, baka naman. Yun lang po sa mga friends ko. Thank you.
1: Anything more, Prima Dunas?
0: Prima Donna.
1: Meron pa?
0: So, we are the Prima Donnas. I hope you support us. Please watch our journey together. We can be as one group. And even though we're just teenagers, I hope we surprises you with our talents and we love you so much. Thank you.
1: Actually, Prima Dunas, meron kayong show sa piyesta dyan sa Barangay San Antonio. Kakanta kayo doon as per usapan namin ni Kap Ben Kasin para ipakita ang yung talino. I want you to sing the Dancing Queen. Kaya nyo bang kantahin ngayon?
0: Yeah. Sige.
1: Kaya nyo kantahin yung Dancing Queen? Kahit mataas ay
0: okay. Acapella direkta.
1: Sige, sige, bahala kayo kung anong gusto nyo. May oras pa naman tayo ah.
0: Sige po. Okay.
1: Okay, mga kaibigan, patuloy po kayong nakikinig at nanonood po sa live streaming po ng One Radio News FM po sa Bayan at Kabataan Radio Program.

Kasama ko po dito ngayon ang mga tinpindi sa harapin. At lalong-lalo na po yung grupo ng Prima Duna na talaga pong magkakaroon ng mga proper exposures po. Ito dyan po sa Balay sa Udan, sa grand opening po ng Dutch Entertainment Dancing Contest po sa June 28, ay isa po sila sa mga magpi-perform kasama po ang Girls on the Move.

0: na.
1: Okay, maraming salamat, Prima Dunes. Sabi ni Sean Marie ay pretty and talented Prima Dunes group. Okay, ito po ang calendar of activities tahan po ng Barangay San Antonio. Sa June 6 up 7 po at saka 8, meron pong tinatawag na Bear Plaza po sila. Then sa June 9 naman po ay Barangay Night Recognition po ng mga board passers. Bati po yung mga taga-Barangay San Antonio na mga board passers po. At recognition po of 2 CDW retiree na po ito. Ibig sabihin ay magre-retire na sa kanilang mga trabaho. At sa June 10 naman po ay SK Activities. So malalaman po dito sa susunod pong Sabado kung ano pong mga activities po ng sangguniang kabataan. Then sa June

0: 11 naman po ay boxing sa barangay. Ang pagkaalam ko nito, kahit kayo po ay hindi taga-barangay San Antonio, ay pwede ho kayo sumali dito sa boxing. Kung alam nyo po na kayo po ay physically fit para sumali. At sa June 12 naman po ay may Independence Day Parade po ito. Nakasama po ang mga barangay doon po sa iba't ibang lugar po doon sa itaas po ng nasabi na pong lungsod po ng Tabaco City po. Ano? Then sa June 13 po naman ay may tinatawag na banggaan ng mga boses. Singing contest po ito. So sa mga susunod pong programa natin ay ating i-announce po kung ano pa ho ang mga karagdagan na activities po na ipapadala sa atin ni Barangay Chairman ni Kapitan Cap Ben Casen po. Yes, ang susunod natin ay itong mga bulinggit naman ng mga taga-Pingpin de Sarapen. Si Vincent, hello. Good morning. Si Vincent po ay gwapitong batang lalaki po na siya po ay bagong sasali po Pingpin de Sarapen. Good morning Vincent.
1: Good morning po.
0: Anong pangalan, anong apelyido mo, Vincent?
1: Sis na po.
0: Taga saan ka ba?
1: Mga Bumpuro ko na po.
0: Mukhang hinihingal ka eh. Saan ka ba galing?
1: Ay.
0: Ilan taong ka na ba? Relax lang. Ilan taong ka na ba?
1: 10 years old po.
0: 10 years old. Sino ang kasama mo dito sa One Radio?
1: Si Mama po.
0: Si Mama. Anong gagawin mo? Anong ipaparinig mong talent? Anong title ng song?
1: Wait lang po. A Million Dreams po.
0: A Million Dreams. Palakpakan po natin si Vincent.
1: Apo na po. Wait lang po.
0: And to be followed by Mick and...
2: I see, I can see a world that's waiting up for me.

0: I think of what the world could be, a vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Young dreams for the world we're gonna make.
1: Okay, salamat. Sabi po ng mga taga-Maynila na pinpindisarapin, it's showtime. See you soon. Pagbatang pinpin, siguradong magaling yan. So ngayon naman ay may mga batang pinpin po dito na magpaparinig ng kanilang mga tula. Ang ano ko advice, medyo putulan ng kaunti ang buhok ni Vincent. Hindi makita yung mukha niya at pag director ka na, magpabalbas ka na rin. Okay, nasaan ba si Mick? To be followed by Maxine na magsasanta kurusan mamaya. Okay, ano ba ang tula? Tungkol saan? Ah, mag-a-acting pala. Hindi ito tula. Akala ko acting. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, action!
2: Una sa lahat, hindi ako Inglaterra. Wala mo kaming pera. Maganda ako. Mahirap mo kami. Maganda ako. Eh, ikaw, maganda ka ba?
1: Oo naman. Maganda ako.
2: Magbabatiin po ako.
1: Sige, batiin mo na.
2: Babatiin ko rin po ang nagsusupport dito sa akin sa Penpen di Sarapen. And dito po sa Man Radio at ang aking Yuyus. At happy birthday po, Yuyus. I love you so much.
1: Sino may birthday?
2: Yuyus.
1: Okay, taga saan siya?
2: Kumon.
1: Ah, Kumon. Kamag-anak mo? Lolo. Ah, Lolo. Si Lolo. Say, happy birthday, happy birthday po. Ano? Okay, nasaan ba si Maxine? To be followed by Rialin. Hello, Maxine. Good morning.
3: Good morning po.
1: Kumusta ka na?
3: Okay lang.
1: Anong gagawin mo ngayon? Acting ka ba o tula? May sasabihin ka sa mga listeners.
3: Yep.
1: Okay, go.
3: Ang tagumpay ay nakukuha sa sipag, tiyaga at pananalig. Ang pag-abot sa tagumpay ay nangangailangan ng dedikasyon at paniniwala.
1: Okay, iyan si Maxine. Matiyaga, kaya gusto niyang maging matagumpay sa buhay. Tama ba? Good luck sa Santa Cruzan mamaya, ha?
3: Yep.
1: May gusto kang batiin? Si Papa Boss, batiin mo. Si Mami.
3: Ang babatiin ko po si Mami, si Abby, si Daddy, si Mama, si Papa, si Mami, si Tita Mami, si Daddy Nin, Tita Kerry at Tito Boy, si Mama B, si Papa Boss, si Tito Boy at Tita Kerry. At sa lahat ng pinsan ko. At si tita, mama, si daddy, jo. Yun na po.
1: Okay, maraming salamat. Hello, Papa Boss. I know you're listening right now. Sa pamilya po, Boromir dyan, sa Barangay Pawa, Tabaco City, ay good morning po. Ito yung pinuntahan namin na bahay sa Bacacay. Good morning.
4: Good morning po.
1: Oh, may kinakain ka, ate. Ano bang sasabihin natin sa mga listeners, sa mga viewers natin? May babatiin ka? Batiin mo na.

0: Kung akin, tito, o sa may sa kamus pati yung antita ko man.
1: Kamsor, ma'am, sa libanan po, ano? Okay.
0: Di po, babatiin ko.
1: O, si daddy, nasa basta ba?
0: Tapos, si mama ako.
1: Okay, okay. Salamat. Happy listening po kay Miss. Okay, susunod si may tula daw ito. Okay, good morning, anak.
2: Good morning po, Derek.
1: Go.
2: Derek, pwede po, magbati na lang po.
1: Oh, sige, sige, go. Okay, okay.
2: Binabati ka po sila Lalo Borse, Alan, na nag-work ng Margaritas Station Place and Seafood House at kina Mama Jo, kapatid ko sa wanita ang nagbabantay sa tindahan. Thank you po.
1: Ano nga mo po ang Pen de Sarapen at 3 o'clock to 3 a.m. sa Pinoy Extreme Channel under Signal Cable po 6. Po ng isang oras tayo po ay nagkasama-sama. May pinag-usapan tayo tungkol sa bayan. Meron pong mga nakatanglong po na Kapitan Ben Kasim po ng Barangay San Antonio. So, ang ibigan at palagi hong tuwing araw ng mampung araw na sa ito po sa One Radio News FM po 91.3. Walang iba kundi si Direk Jo Ortiga po ang nagsasabing ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi po makakarting sa kanyang paruroonan. Tama po, mahal na Diyos ang nagbigay ng ating lupang tinubuan. At gusto ko pong iparating sa inyo kung gaano po namin kayo kamahal dito sa bayan at kabataan. Sa susunod pong Sabado, same time, same station po. Bayan at kabataan ang nagsasabi pong magandang araw at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos.

0: sa sarili ay
1: so ano ah so doon. Anyway po, maray na aga po sa Bilog na Albay. As in sa mga naabot ng samuyang programa, digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Ini po ang programang Legal Sana. So, syempre po ako po si Atty. Sa.
2: Ako man po si Atty. Joyce Amara Vosotros.
1: So, ngayon Atty. Sweet.
2: Yeah, that's true.
1: Ayun po, garo na pagkasundan mi po mo ng mag-partner na garo ma-recess mo na kita kidit na oras.
2: Yes.
1: So, parang ma-recharge kita, then later on, mabalik kita for a bigger and bigger and better program.
2: I'm excited.
1: Apo, medyo, ano kay isuman mo niyan?
2: Hectic.
1: Hectic. Si Atty. Vosotros po ang makapot kanyang kaso, dakulo na.
2: Tama lang.
1: Mano, ako naman yun. May appointment ako mamayang alauna.
2: Marito na orasan mo po.
1: Actually po, ang ano tango niyan, this would be our final episode for Legal Sana. But it doesn't mean it will end our advocacy na magaganap, sa to yung legal kang sa to yung mga legal understanding sa tong mga legal knowledge sa parada sabi ko freelance mo na kita Atty. Joyce.
2: Yes.
1: So looking back, so pirana na actual drama, it was in 2019
2: pandemic
1: December, I started here December, tapos pag January nagpandemic.
2: Oo.
1: Nagpadagos kami kay Turumdong ko, nagpadagos kami, pero tapos nag-expire sa franchise, so air for 4 months.
2: Mm-hmm.
1: Nag-ano kami kay ito sa online platform.
2: Okay.
1: Sa Facebook Live lang kami kay ito. Mm-hmm. So 4 bulan. That join here sa One Radio. Parang isang under fire.
2: Not a naging buyer.
1: Opo, kasi ito nga, na ako digdi sa was ito, nag-expire
2: franchise.
1: So, from my sister. So, I help.
2: Revive.
1: Nagtabang ako man sa pag-ano kayo, nag-file kami kay petition for renewal, etc. And, salamaton sa Diyos, salamaton sa sato yung mga pag-iriba. In 4 months time, na-renew kayo ni sa prangkisa, kang One Radio. And it will, another 25 years.
2: Yes.
1: So from 2019 up to plus 25,
2: 2044. Takul
1: pang. Alawid pang panahon na maano ining One Radio na makakaservice sa mga. And so far Atty. Joyce, enjoy yun.
2: Yes.
1: Naranasan mo na may magpo-autograph sa imo?
2: Wala pa. Hindi pa ako ganun kasi kat siguro. More familiar ang boses ha. Ayun ang pero sa mga tao. Ikaw po, Sosap. Sa boses namin, midbidan. Buda sa ulok. Bibig ko ngayong ulok na iyan. Narokan.
1: Ako yan nga. Narondong ako. Nasa ano ako kayo to. Naghuron kami kayo to. Kang sarap kong kamidbid. Tad, may nagtikwit. Sa radyo.
2: Iyotograp sa imo.
1: Tapos, pag na ano. Kasi na-invite man kitang mag-speak.
2: Yes.
1: Mga, sa mga personal sa mga picture, mga pa-autograph.
2: Yeah. Yeah. Natupad pa rin ang pangarap na ta. Yes. Thank you, One Radio.
1: Nakaranas ako mang autograph.
2: Yeah. Apidabit lang tigipirman ko eh.
1: Baga, ang tigipirman na lang, mga mapagmanotaryo.
2: Yeah.
1: Ngunyan, mga ano naman, mga pati nakapirman ako kikalo.
2: Yeah! Nice. Diba?
1: Dakulaan man talagang tabang. And actually, may mga nag-feedback sa tuya na every 11 a.m. daan yaw na sila sa radyo kasi nagdadangog talaga sa programa ta silang naok. So kaya it gives us also happiness ma na in a little way na nakakadagdag man kita sa kaaraman kang sa tong paradangog.
2: Totoo. Tapos siguaman na sarong listener na every words, every sentence siya sabi na parang natatamaan talaga sinda. Parang relate na relate talaga sinda sa mga tig-discuss ta. Kaya dok talaga.
1: Ayun, naroon naman mga gaito. No? Bukas sa bintana ko. Tapos may siging busina sa kong motor.
2: Oo.
1: Nagun ako kung sisa. Uy ako, tagtag sumuri, attorney! Nga ako namin dito. Nga ako, enjoy nun. Enjoy nun ini for the 2019, 2020.

0: 2021. Tapos, nag-stop ako actually 1 year. Digdi. Dahil, so, kang nag-ano baga, nagi akong presidente kang PICPA.
1: Sa mga, sige mo travel.
0: Tapos, ang opisina ko kayo ito, nag-ano ako sa Manila. Ako sa Manila. Then, constant travel, international, arrogant. Yuday, kang pakatapik pa. Oh, yun na ito. Yeah. So, niya, nakita.
1: Yes, nakasama.
0: Si Atty. Amara po, estudyante ko.
1: Yes, sa taxation. Ni sir, mag-explain sa ano tax remedies.
0: Kalaban kang taga BIR. Kami ang tig ano, kami ang most hated kang mga BIR people.
1: Yes.
0: Kasi po, if you are ano, if you are practice ko, tax.
1: Oo, tax.
0: Tax and commercial law. Although, nagkakapot man baga ako kay mga kasa sa civil, sa criminal. But my forte really is taxation and commercial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, medyo, ano kita duma, medyo ngaya, confident man ako pag ang mga kasong tiga-handle, iyan.
1: Oo. Ako, mahirap for me. Kasi ba ako, mga basic lang.
0: Yan nga po, kita digdis about sa taxation. Mm-hmm. And, iyan talagang saro sa pinakamadugong ano-ano.
1: Yes. Maray na sana, taso mga hapon kang ako nag-exam, yusuman ko. Swertihan man baga. Ang hapot na, swertihan ko. Computation, medyo alanganin
0: doon. Okay, ang makaulokon ko yan, yun yung ironic sa kuya. Kasi sa accounting baga, accountancy, man.
1: Yes, oo.
0: Igo man duman na. So, iyan na duwa sa ano sa CPA exam, iyan na duwa ang pinak-ano, score sa CPA.
1: Be able. Tapos pa naging specialization mo ngun yan.
0: Abo. Tapos, ang makaano ka ito, ang makaulo ko, pre, kang pagklase ko ng law, pwede na matik girari ako kibar exam pag abot kang panahon, iyo man girari, baka digda ako bumag. So, ang ginibo ko kayo ito, Attorney Joyce, nagturo ako, kasi the best way to, ako na, nagtutubid ka ako, the best way to learn is to teach. Duman ako kayo ito sa sarong ano, sa sarong dako lang iskulan sa Legazpi. Maski bayanan hindi niya ako kay hababa, basta ano, basta kuki taxation. Basta ang pagtaon sa kunin ng teaching load, taxation. At titiyawanan man talaga ako, 8:30 to 8:30, mga pambanggay na ano na, dayding ano. Kaya, nag-uli ako kayo ito, nag-commute, nakakauli ako sa muya, mga alas 12 banggi. Today naman ang mga lunad ako kayo itong auto. So, kaya duman, in my 4 years of teaching sa tax, halos na-memorize ko na sa tax code. Tapos siya lo.
1: Ano ka na nun, lawyer?
0: So, tapos, nagtitake pa lang ako kayo ito kay law. Nagtitake, nagtuturo na akong tax.
1: Very na ano, na practice.
0: Tapos, kang pagtake ko kayo ito kang bar exam.
1: Yun ang pinakahalang
0: ko. Yun ang pinakahalang ko.
1: Petics na lang.
0: Yun na doon ang pin-exam.
1: Ngunyan kayo, wara ng subject na taxation sa bar exam.
0: Wara na.
1: Sinalo na siya sa remedial law.
0: Sa remedial law. Yan na subject.
1: Yes. Kung marina natin.
0: Saro yan na subject ang taxation. May computation kami kayo ito.
1: May computation.
0: So, may computation kami.
1: Kami wara. Tax remedies lang.
0: Bata din calculator.
1: Hi! Lord!
0: Mano ka talaga, mano mo. Although, madali man lang. Addition and subtraction.
1: Ilang yung values niya.
0: Oo. Sa mga ano. Kaya niya ako, maano, so may estudyante nga na ako. Ngayon, sir, so, ano may, tatig-upload ko yung ano ta, yung so, mga videos. Para ano ka ngayon, dinaroonload ko ngayon, sir, so video mo ta, yun ang yung ginibo kong review materials.
1: Magayon iyan.
0: Niya ako, ayos man, hindi. So, ikat ni Joyce, anong mo, personal na ba, anong sabihin ta, nabago sa imo, or sabihin ta, nadagdag, because of this program.
1: At sa Gabos, nag-improve sa Bicol ko.
0: Nasira ka.
1: English kaya ang law eh. Minsan nag-late pa ako online kang mga batas para masabutan kang paradango. Kaya medyo complicated minsan. Pinakainat nagbago. Ang mga friends ko, nga lang, buti ba yung Bicol? Bicol kaya kita sa school. Sa court, English sa mga pleaglish. Tapos, na nag-improve sa kuyang Bicol dialect. Man, more on personal. Dati, dapat kaya sa radyo, dire-dire bawal ang dead air.
0: So, kumbaga, dapat may follow-up photos.
1: Makaskas ka mag-improve. Habang man-improve man sa communication skills and being, ang lawyers kasi medyo intimidating. So, ining radyo, ining radio program ta, made it easier para na-i-approach ako na, ay, si ano nga yan, si attorney, kutsinda sa lawyer eh, diba? Ngayon, madali yung nanin ako man sa opisina, matcha. So, mas midbid ko, kamidbid ko. Buda, madali nin daw akong na-approach. So, ako lang salamat man sa 21.2. Tapos, namidbid naman sa pangalan. Kasi, nung in-invite mo ako, sir, kakapas ako pa lang.

0: sa bar. So, doon lang open na nadadamog ang pangaran ko sa radyo, tapos nagkakaigwamanin dito. Papaano? Namimidbidan. So,
1: eh, doon lang man talaga ning ta. Rumdum ko man kayo kang nakapasar ako sa bar exam. That was in 2000.
0: Yes.
1: At ano 2008, na? Ano na ako, 18 years na ako.
0: Grade 1 pa na. Eh, grade ano, grade 6.
1: Ano na ako ngayon, 2008 ako nakapasar.
0: Ilang years
1: ano
0: ka na sa yan? Practice?
1: 18 niya, dibu ko pala yung
0: okay, 18 year in the practice.
1: In practice.
0: Okay.
1: So kahit ang problema ko man, iyan ato ni Joyce na inot baga, siguro po sa mga din nakakaaram, introvert ako. Di ako nagpaparataram.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Klasiko kang high school, nga laso na nag-abogado ako. Taman ako nag kung saan, no, si, committed disilensyo ako sa eskulan. Di ako, di akong eskulahan. So kaya dipisilon talaga ka ito ang paghahanap ng kliyente. Mm-hmm. Dipisilon ka ito ang ano, dahil man ako mid-bed.
0: Yes.
1: Ano? Narumdum ako ito kang nakapasar ako tig para Arab brasa na sama sa mga tako ina brasa. Tadayon man ako kapasar.
0: Actually nga ni po Aram sir na taga malilipot ka. Late ko na din na realize yun.
1: Dahil man ako karumdum ako ito. Matibay niya ang aki mo. Matibay niya si hermano mo. Ako niya ando man.
0: Dahil man ako
1: tigong brasa. Man talaga ako mid-bed. Ako nagpaparaluwas. Narumdum ako. Paano daw niya ako ini mamid bidan baga na igwa akong opisina ni nag igwa commission na nakapot man ako kikaso kasi that time dahil man akong automatic ano kang lawyer ako dahil man ako agad-agad nakatrabaho
0: kasi nasa bangko ka din noon di ba
1: dahil pa ako sa kayo sa bangko nag-resign baga ako sa bangko kang pagtik so madali man santay napudan man garari ako ito kang bangko di nag-o-taking kaming ano March pag May
0: nagbalik
1: na ako sa bangko. Ang naisipan ko lang kayo, tinyo, paano daw ako kayo ni Mamid Bidan bagang abogado ako na nagkakapot man ako kaso. Arawang ginibo ka ito? Hindi ko pa kayo ito naisipan mag-radio. Ginibo ka ito? Nagkandidato.
0: So ito sa panahon na nag-board na.
1: Well, siguro po sa mga nakakaroon doon, kung 2010, nag-run ako for board member. Ano, independent. Sabi ka ito, ano, sabi ka mga... So, maski pamilya, may nangalason, tapos maski mga ka-opisina ko ito sa bangko, ano nga yung nakakan mo?
0: But the thing about lawyers, bawal kami mag-advertise.
1: Bawal.
0: Mm-hmm. So, ano, para mamidbidan kami, you should do something, advocate on something. Ikaw lang namitigigibo kami, para at least maaraman na you exist. Yun lang yun. Diba?
1: That was the 2010 na experience. That was, ano, ang naglaban ka ito, so sikat baga si Manny Villar ka itong so, ano yan, nakaligo ka na ba sa ano ng basura?
0: Time ni Pinoy.
1: Pinoy Manuel Manny Villar. Rumdum
0: ko ito. So, ano, so commercial ka ito ni Manny.
1: So, itong ano kasi, dumi na mag-ano, step up para to out of my... Tap, ni sa hinagap, di ako duman nangarap na manggana. ang ano ko lang duman, so Mamid Bidan baga, matawa na. Tapos, maano so speaking ano ko, So ability to ano sa public speaking.
0: Yes.
1: Kasi ang sanay lang ako sa classroom.
0: Mm-mm.
1: Eh kay puwan mong mag-ano sa korte, kay puwan mong mag-ano sa korte. That was the my way of para communication skills, yes. So oral.
0: Kasi public speaking sa sport and para sa community.
1: Oo. Diba? Kasi sa eskwelahan madarang yes. Kwele, whether we like it or not madangog sa imo. Pero pag sa community ka nagtaram, pwedeng may may magdira sa tigtatara mo.
0: Mm-hmm.
1: Ano, lalo na sa korte, may ma-object sa imo.
0: Tama.
1: So kaya it's really a skill to develop ang ano, ang oral speaking. And sa kuya personally, kang nagdigdi ako sa radyo, medyo naging confident ako sa tigtataram ko na tuwing na ano. Actually, ang treatment ko dati kay ini, garumas na ako nag-online class. Dahil ko nahiling ang mga estudyante, nagdi-discuss. So, it helps a lot. Na, kaya, pasalamat na sa, ano, digdi sa pamunaan kang One Radio.
0: Yes.
1: Actually, kay Sir Romy, ako nag-approach. Mm-hmm. Tapos, si edukasyon ihapot mo, si Sir Jobot, si Sir Jobot. Before ako nag-start kang sakaldiri kong programa, nag-guest mo na ako kay Sir Jobot. Diyan ang mga tigpipindutan na rin mga ano. So, kaya medyo dakulaon na ng tabang ni Sir Joe Bonto para makaano kita dito.
0: Intan yun yung kay Sir Bonto, di ba bago ang program, 2 programs before Seiya. Program niya. Talaga, nagpipick up ako mga Bicol terms. So, dakulaon ako din kay Sir ng mga Bicol.
1: Enjoy naman talaga.

0: happening. So this is not actually a good vibe. Sangon yan, maanong mm-hmm. nakita. But yan nga, we're planning to have a bigger ano, na
1: yes.
0: mas makaka-relate kita sa mga tao. And advance ano, hindi ako malang sa politika.
1: Okay, de. Press release, para man po kimadala.
0: Hindi ko mandalagan sa politika.
1: Minsan nga, minagahapot, puwan ka nag-radyo ako, tigtataraman man ako, mag-run ka na ngayon, hindi ngayon, sabi ko, nahirapan na nga ako i-handle ang clients ko. Parang hindi na kaya ng responsibilities.
0: Puro pa lang ano eh. Every time may malapit na elected sa kuya, na ako. Hindi, makamang na siya.
1: Parang ang recipe, nasa radyo ka. So, they are hoping or expecting. Even your abilities din naman, sir. So, they are hoping din naman na mag... Malay mo, konting hilot pa baka mag... diba?
0: I don't know. For 3 straight elections, 2022, 2025, I was invited mm-hmm. na mag slot. Ako talaga mamati. Mm-hmm. Like, I feel ang ano... And it's not for me. It's not me.
1: Marami pa namang way. Yung,
0: and one of this is this through this kind of plan. Nakakaano kita.
1: Nahiling man kaya paano kang especially sa mga taga Malilipot kung paano nag-improve sa San Jose Community College under your term? Kasi haloy naman ako sa community college since pre-pandemic pa. So I've seen the growth.
0: So changes.
1: Oo. Tapos how happy the students are. Masinda na activities.
0: But the unseen things para maiangata ang level kang ano. Yun ang may mga day nahiling mo. And it is very challenging.
1: Yes.
0: Challenging to run a school like mm-mm. that na arugan kadakula.
1: Yes.
0: Lagi namin akong presidente baga kang college. Mm-mm. Sarong ano, private school, college. Ang pop nasa around 1,000 plus. Kaya very baga, it's a different beast paglip sa ano, Community College. Naigwa kita dyan na nasa 8,000 plus student, nasa 1,000 plus na staff, mga faculty and staff, Renibo, tapos igwa kita ang constant bashers.
1: Yeah! Parte na ba?
0: Igwa kita ang mga bashers, igwa kita ng mga regular na
1: haters.
0: Ang kahanap-hari sa mga haters. Actually, I appreciate that.
1: Mm-hmm.
0: Ano, kasi... Mas magayon din mo kung ano kasi I am not pissed sa mga bashers sa nahiling ko siya kumbaga ay iyo pala na garo dai ko ito nagibo.
1: Mm.
0: Dai mo ko paanong I would not be defensive enough na. Ah dai ngayon sala ka dai pag nahiling ko that would actually my chance para to grow.
1: Mm-hmm.
0: Na attorney nga dapat nga araw kayo ng ginibo mo. Ay iyo garo tama ka.
1: Mm-hmm. Mga constructive criticisms na makakatabang man talaga.
0: Para napipis lang ako kang dapat mo ay sisay ka.
1: Ayusin lang yung manner of conveying what you mean.
0: Kaya ako kaya nakakakong kaiwal dyan. The moment na tahan mo ako, dahil pwede yun. Mm-hmm. Mag-criticize, mag-suggest. Open kita dyan.
1: Yes.
0: Ining pang suggestion kitang nare-receive.
1: Mm-hmm.
0: Na arog niya kayo ni Atty. Kayo ni arog kayo ni actually that was a good mm-hmm. suggestion and ito nga sa tiguro ng katakanina
1: yes
0: plano tang incorporate sa pagbalik kang sa tuyang programa
1: mm-hmm.
0: na magayon ining concept na it was actually a suggestion
1: that's awesome
0: came from listeners
1: wow
0: and tignilay-nilayan ko man niya kung mas magayon ini mas interactive
1: yes
0: really, solve some of the problems of our listener
1: mm-mm.
0: impact
1: mm-mm.
0: kasi sa ngayon bagang tigigibota it's
1: mm-mm, tama
0: ano, generalized na ano
1: na discussions
0: opo. Actually kami po ni Attorney Bosotros member kami kang Albay Bar Association
1: yes.
0: mga founder kami
1: mm-mm.
0: advocacy group siya kang mga abogado
1: mm-mm.
0: mga young lawyer
1: yeah young yan si sir
0: mga young lawyer
1: no objection
0: na ang ano tabaga ang grupo ta ining Albay Bar may mga advocate na specific
1: yes
0: like energy ano environmental conservation. Mm-hmm. Mga specific ito. We are not...
1: Legal aid.
0: Free legal aid. Mm-hmm. Free legal advice. Then, iyan man ang... as a lawyer, iyan man ang pwede itong ma-contribute.
1: Mm-hmm.
0: Na ano, dakulo na paraan para magtabang.
1: Yes. And required din kami magtabang. Kasi may ulas. Sa ulas kasi, dapat may 60 hours pro bono. Na tinatrabaho.
0: For three years.
1: For three years. Pero actually, more than

0: ako. Overqualified na ako sa ulas.
1: Oo, tapos nakaduwa na akong ano, so Lodi, legal officer of the day.
0: Eh, may ano pa ako, may mga IBP cases pa ako.
1: Ah, iyon, nagkakapot ka.
0: Duwa ang IBP case ko.
1: Unfair, kami kayo ito, free cases. Ang tito ko sa ano, certificate of appreciation.
0: Oo.
1: Tapos, discount man sa pagmang seminar.
0: Ngayon, may outstanding na ina-award sinda sa All Aid Provider, ang IBP. Mm-hmm. Every Christmas party.
1: Yan, rumdong ko yun na IBP cases. Dati, dakulan man ako ka natigahandle. So, mga ano ba ganyan? Mga, dahil na na-handle kang PAO, publish kasi may mga conflict of interest. Or man sa IBP.
0: Oo.
1: And, iyan pong IBP, may mga free legal, may mga pro bono lawyer dyan. Kaya ito, natibon ako dyan sa pro bono lawyers. Tapos, i-assign yan sa iyo. Halimbang, kaso digdi sa tabako. So, mga nasa digdi sa RTC, sa MTC, tabako. I-assign yan sa mga abogado man digdi sa First District.
0: Mm-mm.
1: So, maapod iyan. Pwede ka nga mag-handle araw kayo ni kukuhon ko. Yeah, okay man. Duman ko na Attorney Joyce na anuhan na binayadan ako kay iyan ng mga ibos.
0: Oo.
1: Naranasan mo na yan?
0: Yes, sa IBP case, ang tinaupo sa kuya, buko. Buko, dakulo na buko. Inirole ko.
1: Naroon naman po mga kayo. Kag nag-handle akong IBP case, ito sa mo, may mapadara kay Batag.
0: Mm-mm.
1: May mapadara kay iyan ng mga...
0: Minsan kasag.
1: So, mga kasag. Iyan mga ano niya. Enjoy mo ng practice na yun.
0: Yes.
1: O, para... pag consumer pala ko kayo sa ano adi sa pinakita
0: si attorney boss there niya yung
1: so kasag
0: mad crabs niya na tinawsaya kang kliyente niya
1: normal po yan sa yes. Sa muya sa IBP na ano ang iba lang tigpo post ang iba da eh
0: di ko lang tigpo post
1: kaya ano lang po ano na maski kami mga nasa private practice nagtatanggap man kami kay mga pro bono cases. Pero kay puan man girara kaya, qualified ka mo.
0: Oo. May requirements na tig, ano?
1: May requirements na tigahagad ang saro duman, indigent.
0: Yes, certificate of indigency.
1: Na dapat, dahil kang kapasay kay lawyer, maka-afford kay private lawyer. And we are very much ano dyan. Nang tigigibota, this is actually upset.
0: Yes.
1: Para, dahil ko aram kung kasabi ni sa ulas.
0: Hindi daw to qualified sa ulas. Tapa no, dapat daw may specific target audience.
1: Specific client.
0: Oo. Like, for example, for solo parents, dapat mga solo parents din.
1: In
0: general public kaya kita.
1: Iyo. Takpan mo, compliance na kita.
0: Overly.
1: Iyo. So, anyway po, ano, na, iyan, medyo makamundo man na, ano, kita. But, we promise our listener na mabalik kita.
0: In the past years, ano sa hiling mo, sir? So, pinaka matunog na naging tanadakulo na sa'yo mo nag-interact online, nag-react.
1: Pinakasikat na topic digde.
0: Oo.
1: Daga.
0: Daga. Nakaka-relate.
1: Diba? Pag ang topic call sa daga, Jesus, nag-ururan ang comment tapos pagkabanggi ka, nakaka-receive pa ako kay mga
0: follow
1: messages,
0: up.
1: Mga follow up.
0: And bukod pa dyan, may saro pa. Bawsi. Very common din ang bawsi na issue. Okay, tita. So, violence against women and children, so mga nag-iiriwal na mag-agom, araw kayan, takulun man nag-aharapot, takulun man nakaka-relate.
1: Tapos, may narumduman nga niya ako kayo ito, nagduman sa harong, I think that is from Malinaw.
0: Oo.
1: Niya ko, paano po, naraman ang ano digdi, nagdadangog ngayon kami ito ni sa ano mo, sa programa mo. Kaya nasa One Radio, hinapot sa harong may... Actually, kay Tatoy ni Joyce, pang One Radio, may mga nag-aralat
0: ko. May naghalat diba? For consultation.
1: Kaya, perang base na ako digdi na nalagpasan kiguto.
0: So, digdi na eventually naging client sa baba kang, ano, kang station.
1: Sa 11 to 12 baga kita, ano?
0: Pasmado na.
1: 11 to 12. Pagbabatang alas 2, may tulog yun, ano?
0: Nagahalat.
1: So, syempre, entertain naman, legal advice. Ala, minsan, pasado alaw na na.
0: Documents pa sindang dara para mag-explain.
1: So, that's part of our duty as a lawyer. Na, dahil man kita dyan nagsasayuma.
0: Yes, nasa canon law natin yun na bawal kita magsayuma
1: kay client.
0: Kung masayuma, transfer mo siya to another lawyer, i-endorse mo.
1: I-endorse mo kung sa
0: iyo. I-endorse mo sa new lawyer.
1: Ta karapatan man kang kada tao na magkaigwa kay proper legal advice.
0: Mm-hmm.
1: Ano na? Iyan po na ano, pero ngayon yung consultation fee mo. Ako depende sa mood.

0: Ako depende sa case.
1: Ako depende sa mood. Pag minsan ano, tiway na yun, gabos. Pero pag nagkakaturog niya ako, tapos pupukawan na ako, tignan ko
0: yun. Recharge yun.
1: Recharge yun.
0: Diba?
1: So, iyo. So, ano pang ano dili? Ang ano pang mga memorable experience?
0: Siguro may nag-comment lang sa ako na lang ako digdi sir na minsan niya si Attorney Vosotros ma English tagtaod ba Tagalog tagtaod ma Bicol kasi di pa ako kaya mag straight na Bicol munyan kaya ko na buda nakatabang man so pag serve ko sa simbahan talektor kaya ako Bicol ang tigbabasa mi duman kaya
1: dati sa mga beauty pageant tadi
0: English ta parang may bias pag nag hindi ka nag-English sa pageant. Maski sabihon ta na just are equal, pero sa pageant, parang may impact pa din siya.
1: Pag mas garong minabilib sa inyo, ang audience. Halipo ni si ating pa-pageant.
0: Kahit po kang ano, sinaunang panahon, kahit ako naglo-law school, yun yung racket.
1: Anong nakabot ka sa?
0: Naka-join man ako sa Kaugma. Dati.
1: Miss Kaugma.
0: Naka-top 10 man ako.
1: Hindi sa Miss Tabak. Ano?
0: Sa Tabak, naging tourism. May siya ng Tabak tourism. Sa malilipot din. Nakalibot na ako, daragang magayon. So, ano, na-enjoy ko sa aking youthful days. Ngunya, happy na ako sa mga bagong tubong mga beauty queens. May nanggana ngunya na aki po kisarong prosecutor sa Kaugma, si Iya Bober. She won second runner-up Miss Kaugma Philippines. Aki po siya ni Prosecutor Elpidio Bober.
1: Ngusungon niya na katatapos.
0: Oo, ngayon kakatapos na. Nanggana din Philippines, si Reynaline. Saro po siyang abogado.
1: Iyon na ano ko ito. Ano? Mm-hmm. Kaya ngunyan, ang mga lawyer, nag-rintra naman talaga.
0: Yes.
1: Dati kaya baga, dapat nga di, nag-iwas dyan sa mga ngunyan, dahil naman.
0: Wara nang araw kayo ng mga ano.
1: May lawyer nga, baga ngunyan, sutong susan nagbablog, nagbabanda.
0: Si
1: Attorney Subasta ano niyan, so nagbo-vlog baga siya, so rockstar, lawyer rockstar something.
0: May lawyer din na Miss Inal si po Pau magpatch magtanong habang nasa Binibining Pilipinas journey, biglang luminuwas sa Bar Result. Nakapasa siya. Nanggana pa siyang Miss International. Kaya
1: ito. Wala, may artista baga. Si Huning, kung narunduan
0: si Jimmy Bondoc.
1: Si Jimmy Bondoc. Lungunyan lang yan. Pero ang mga ano, masyadong aram kang sa tukang mga tao. So, ito baga po.
0: Si Saido Man.
1: Si Suama ni Ramon.
0: Dahil ako nagihiling.
1: Si ano yan, Sululo ni Tanggol. Si Very Good.
0: Sorry, can relate.
1: lolo ni Tanggol ni Lingaw kung lulugan pangar Coco Martin. He's a real lawyer. Actually, abogado siya. Kaya lang daw, mas maingkab daw ang pag-artista.
0: Ganun ba? Totoo naman.
1: Same with Kapitan Duman, si Kapitan Mojica. So, Kapitan Duman sa Batang Quiapo. He's also a true lawyer. Kaya lang, mas gusto niya mag-artista. Kasi daw, mas maingkab. Kaya nga ni Garugusista.
0: Sabi nga ni Duman sa abogadong Pinoy na mga na Facebook group, day ka man sa pagiging abogado day ka man mayaman sa pagiging abogado.
1: Eh po, kaya yan, tigtataram ka ito ngayon. Pag naging abogado ka ngayon, madali o ng korta. Bako po, I don't to sa iba, pero ako personally, sasabing mayaman ako sa abogado.
0: I can say the same thing.
1: It's kumbaga, okay lang, kaya mong masuporta ng pamilya.
0: Ang perception ka mga tao, pag lawyer ka, mayaman ka. So, how I wish that was true. Diba? How I wish I have the money they think I have. Tapos, ang law, ang legal profession baga, makastreso na maray.
1: It's a profession. It's a noble profession. Mm-hmm. It's not a money-making trade. Mm-hmm. Diba?
0: Yes. Hindi ka man always paid when you appear.
1: Ang Tommy Abuel, si Lulong Tanggol.
0: Yeah.
1: Si Tommy Abuel, sabi kang sa tuyang, nag-ano sa Facebook. So, iyan po ang ano, siguro ano talang misconception na pag naging abogado, makwartahon, not.
0: Tapos, kung nababayad-bayad, may kapalit iyan.
1: Servisyo.
0: Yung mga acceptance fees niyan. Hindi lang servisyo, sleepless nights.
1: Sleepless night. Taminsan, last dose ng matanga, maapon sa emo sa cliente. Atunay nga, inaristo ngayon. Unang nga ako.
0: Maaga.
1: Okay, ngayon, maano ka, ma-eatings, madumang ka

0: sa munisip, sa ano, Bulwagan.
1: Yes. Hanggang isip, kakaisip mo paano tayo ni maayos, paano ni ma-resolve, mm-hmm. ma-research. So, mapagal.
0: Actually, oo. Ano, sa legal practice, ako, may time kayo today ako tigpakaturog. May tigpakaturog kasi may kliyente kaming nag-suicide.
1: Oh my God.
0: Mm-hmm. May kliyenteng nag-suicide and I partly blame myself for mm-hmm. that. Na ano, kaya maanong man, magabaton yes. sa ano. So, kaya that's the hardship, that's yes. the trial naman ng mga practitioner. Yes.
1: So, because we are protecting life, liberty, and property.
0: Nasa rong sala mo, pwedeng ang kliyente mo ma-preso.
1: Yes.
0: Ang kliyente mo, mawaran kisa iyang property. Kaya very digging lawyer.
1: Yes. Improve nga ng onte yung ating situation kasi wala ng death penalty. Wala, nung nabot nyo, sir, yung death penalty.
0: Iyo, ano pa?
1: Grabe no, nun.
0: Kasi finale lang yan, kang time ni, ano, ni
1: Arroyo.
0: GMA.
1: Oo.
0: Naano ko pa ito, si last na, ano, in-execute, si Leo Echegaray.
1: Mm-mm.
0: Nagadaan nga, tapos, reverse kang Supreme Court decision. Ako, innocent pala.
1: Oo.
0: Iyan man po ang, ano, na siguro, ano, tama isi, ano, sa totoong mga paradangog na bako pasil maging abogado.
1: Yes.
0: Ano na ang hiling baga kang mga tao pag abogado ngayon, mga hambugon, mm-hmm. mga uragon, mga makwartahon, mga dominante. Yes. Siguro may mga mm-hmm. ano may pero generally naman we are bound by code of professional responsibility. Yes.
1: Speaking of yabang, kahit kung bako pa po ako abogado, ang hiling professor ka ito. Mayabang. Parang walang hindi mayabang. Yung part na ako kang a profession, parte lang siya ng karakteris natin as a lawyer na kailangan mo maging confident na nagre-rely sa imo ang kliyente mo.
0: Dahil ka pwedeng magpahiling tigaro kahinaan.
1: Yeah. True. Oo.
0: Na, ako po, bako man araw kayong soft-spoken sa korte. Yes. Nagsusuryo man ako sa korte.
1: Oh my God, I'm scared. Kani-kani sir.
0: Nagpapahili man ako kay kliyente during the cross-examination. Mm-hmm. Because we have to also protect the interest of our client.
1: Yes.
0: Ano, na, iyan na may mga role to play man kami as a lawyer. So, iyan na medyo, ano lang yan, na, kaito nga, nararamdaman ko kaito, man ako abogado.
1: Oo.
0: Ano siya, nahilig ko baga, dapat nga ako, pag abogado, kayo po ba talaga naka-attach case?
1: Dahil ko naabutan sa attach case.
0: Kasi laging abogado ako, naglalaga ko sa ano, nag-ano ko sa korte, ang dara ko, backpack. Dahil ko nga ako ang sense kang attach case.
1: Oo.
0: Siguro naman yan, ano, garo ho yan na iyon man ang garo status.
1: Image, mo, diba?
0: Garo image. Oo. Pero ako, never akong naka-adara kay attach case. Kasi kung anong komportable, kaya po kumahal sa mga files, backpack.
1: Oo.
0: Naka-backpack lang. Kaya minsan napagkama lang kitang
1: mm-mm.
0: Naramdaman ko nga kay Tatoy ni Jay. So, bago pa lang akong lawyer. Itutubod si Judge na abogado ako.
1: Aki, ilahaw. 26. Nung naging lawyer ka. Wow, aki umpa.
0: 26 ako kang naging lawyer. Tapos, baby face. Maniwangon ako kay ito. Diba? Payatot ako kay ito. Na ano, maski nga ni sa ano, pagbapir ako kayo sa administrative agency, baga mga, ano nga yan, may mga admin case, maapir ako.
1: Mm-mm.
0: Malagbook pa ako kanduman sa visitors list. Paglalik, ay, torna, ano, hindi na po ngayon.
1: Dahil na maglagbook.
0: Dahil na maglagbook. Tamay sa mga lawyer. Tapos, minsan maapot, si Sainay ang tighalat mo.
1: Na-experience ko din yan sa Ligao last week. May tigi-inquire lang akong case. Akala nila sa akin, staff.
0: Uh-huh.
1: Tapos kasi sinabi ko, attorney vosotros po, pwede pong mahiling ko sa records. Ay, may attorney wala na. Na yun, nagtataramam na attorney ka pala. Saka lang ninda hinanap yung mga records na kinuha, na tigahanap ko.
0: Enjoyin mo na pag medyo, ano ka pa, young ka pang lawyer. Mayroon doon ako kayo, attorney Jess, naroon doon ako lang. ano kami kayo, Angeles? Angeles. May ano kami kayo, ma-ano ki garnishment. Kaiba ko sa sheriff. Kaya ba ko si Sheriff Ramil Gaspi. Dihali kaming biyahe, dur-diretso sa biyahe, may pasiring sa Angeles. So, mm-hmm. from Manila, naglunod kaming pasiring sa Angeles. Pag-abot naman niya, diretso na kita, Sheriff, sa ano, sa ROD. Mm-hmm. Tama, ano nga, mapa-annotate, kang so, ano yan, kang levy, kang real property, kang claim. Di ako tigintindi. Si Padabi, si Pasibos, ganyan-ganyan. Di ako tigintindi, sabi kang ano,

0: sabi ni Sheriff, abogado niya, si Attorney Blanc, di ako tigtutubudan abogado, tapos niya ko, Sheriff, sendig ng CR, duman nga ya, sangli ako, naka,
1: naka-coat ka na,
0: naka-coat na ako, naka-ano gabon, ay ano, naka-ano ako kayo, naka-formal attire ako kayo, tapos, niya ko, I'm Attorney Blanc, pwede ko pong makausap si ganito. Dito po, ay, anak mo. Niya ako, nagkakaano mo talaga.
1: May hanggang pagbado-bado, di ba?
0: Oo, kaya saro yan sa ano na, pag mapakorte baga, may dress ko. Yeah.
1: Kundi papaluwasun ka sa court. If you're not properly dressed.
0: Nataraman ako kang judge sa, I think it was in Masbate. Mm-hmm. Dahil ko man aram na may hearing.
1: Oo.
0: Nagduman ako for brunch visit.
1: Mm-hmm.
0: Ano, dahil, nagduman ako, ang purpose ko duman, brunch visit, tapos, client visit. Pag abot ko duman, may na-receive akong urgent motion for something, blablabla, urgent. Tapos, nakaset kang aldo na ito.
1: Oo. Manitayaon ka.
0: Ngayon ako. Ngayon, dara ko. So, yun, ang ano ko lang, dara akong outfit. So, uniform me sa ano, sa bangko. Daman akong darang formal na ano. Kasi, daman, there was no intention. Ano, ngayon naman saan ako, nag-enter ako kay appearance. Nakipag-debate ako. Duman, nag-ano ko sa kang motion. Nag-object ako duman sa motion kang kliyente mi. Tapos di, okay na, na-denied sa motion, arugaan. Bago ako magali, sabi ni Judge, Attorney Blanc, don't come in a salesman attire.
1: Kapag-salesman pala.
0: Na polo lang ako eh. So ano baga, so polo na pang-opisina.
1: Hindi ka man na-fine.
0: Day man. Tapos inulukan ako kang dyan. Very important man talaga na, tama.
1: Oo, ako sa dress code, na may slit sa dress ko. Kaya nagsagyan ako ng staff na, attorney, next time, huwag ka na mag-slit kasi baka makita ni judge. So, na-late si prosecutor. Ginibo ko, minuli ako, nagsanglit tulos ako. Balik ako sa court. Ngalasun sinda na ka. Nakasanglit tulos.
0: Ang sarapan na, sa law practice, may sarong korte outside Albay.
1: Mm-hmm.
0: One time nag-appear ako sa iya, naka full coat and tie, naka kurbata, o talagang ano, kung sa ready hun sa ano. So kumbaga full ano talaga, full attire ang ano kay ito. Dati nag-appear ako sa korte niya, so mga longs, mga ano baga barong. Proper may ako diyan naka barong pag nag-appear ako sa korte. Tapos sabi ng kay the judge, Attorney Blanc, you're very handsome in your ano ngayon,
1: your
0: Americana attire.
1: Ay, Americana.
0: So, every time you appear in this court, you wear that Americana. Nga ako. Kaya magkakada pag-enter ko, magandang
1: naka-Americana.
0: Naka-kurbata. Maski garoon ako natutuon.
1: Maski mainit.
0: Nga ako. Yan man ang mga, anong, mga experience mga sa practice. Ano, na mga
1: funny.
0: Mga memorable man. Mga ano.
1: Mga funny experiences.
0: Yeah. Ah, mabasang una kita ito ni Joyce kan sa mga ano ta maalas dosin na. So sabi ni Yusef Yunting, good morning po attorney, always listening to you every Saturday, ikaw na po family. So sabi ni Kalyeha Johnny, maray na pagka morning po sa gabos asin sa indong duwa attorney Joyce. Attorney Randy, kumusta po, matatapos na naman si May.
1: Welcome
0: June.
1: Yes. Si Ella Romaine Chan. Thank you, Attorney Randy and Attorney Joyce. Dakulon po kaming naukudan sa inyong duwa. We'll see you again sa programa soon.
0: Saan mo inaiki?
1: Si Ma'am Malu.
0: Si Malu.
1: Auntie Malu. Shout out, Attorney Ganda. Hello po, Auntie Malu. Binalya, Tateresa, Maninipot, Albay. Permisyon, nagdadangog kada Sabado sa programa ta po. Si Flosser Agravante, good morning. And si Sara C. Romero, sabi niya po, good morning po. Watching from Riyadh.
0: Oh, nakabot ng Saudi.
1: Ask po ang opisina po nindo. Okay.
0: Ang
1: office ko digdis sa Tabaco, sa Panal, Tabaco City, sa Hampang Kampita. Iguaman po akong opisina sa Legazpi City, duman sa Cal Courtyard Building, second floor. Kataning po iyan kang amek.
0: Araw po kan ka ano si Atong Jus. Duwa-duwa ng opisina.
1: Yes. Banga-banga talaga ang...
0: Iguan ng Tabaco. Iguan. Yes. Ako po dahil opisina. Ang opisina ko, lawas ko. Kung saan hindi ako mahanap, iyan ang opisina ko. Ano? Si Ini, si Del, si Beno, Tommy Abuel po, si Lolo ni Tanggol. Tama. Si Tony Abuel. Si
1: Tony Abuel.
0: Sabi ni, ano, si Sergel Mulato, sad to na matemporary stop ang programa niyo po. Dakulaw na tabang programa sa mga listeners. Mabuhay po kamo, Attorney Randy, Attorney Joyce. Ini ang masunod na, ano,

0: pinaka matibay na disaster man sa ano Pilipinas. Angel Mulato.
1: Okay, sabi man ni ayan, Ma'am Edith Baria Fernandez, good mood po sa inyong duwa mga super real and humble lawyers. Ang mother at father po ni Attorney Bosotros ay sister, friend at kasamahan ko sa Aquinas University Legazpi Main Library. God bless you both always po. Okay, I will send your regards po to my mom and dad. Si Ma'am Edita, thank you po for ano recognizing us and my parents. Si Ma'am Perla Bendal, good morning po. Si Ma'am Marby Abby Bobiles, good morning. Attorney, pwede po maghapot. Paano ko po maayos ang birth certificate? Ang junior niya po. Kasupun po kang pangaral imbes na hudyan po kang apelido. Clerical error
0: clerical lang. Error man lang ini.
1: Diyan po sa local civil register.
0: May checklist po diyan kang kaipuhan nindong ano, i-submit.
1: Yes. Igaguide man po ka mo ni civil registrar sa pag-fill out ka ito.
0: Sabi ni Wilma Clidoro, good noon po Attorney Asin Sagabus po. Naghabol si Mung Cherry Carbora, good morning po. So good morning man po Sagabus. Ano? So iyan po, maalas 12 na. Yes. So siguro it
1: motion for leave.
0: Motion to adjourn.
1: May motion to adjourn. Second the motion, non-debatable.
0: Kala ko ba magaling sa rules. Pakailo ko ng Senado to.
1: Oo, yes.
0: Abangan po nindo sa aga, maluwaso, ano, igo akong article sa Manila Bulletin.
1: Okay.
0: It will be published tomorrow.
1: Okay, abangan po natin.
0: About sa out of office kang, ano, out of office kang sarong government employee.
1: Okay.
0: Na ining mga nangyayaring sa especially sa Senate, sa House. Garuday na nagsusurunod sa sendang sinumpang tungkulin.
1: Oo, so sad.
0: Yung makamundo na no, ang nangyayari sa Senate. Actually, saan ka nga ito na dyan? Actually, I'm always for the Constitution.
1: Mm-mm.
0: Kung anong nasa Constitution, duman kita, that's our oath as a lawyer.
1: Yes.
0: To uphold and obey the Constitution of the Philippines. Ano ang sabi sa Constitution of the Philippines? Transparency, accountability.
1: Mm-mm.
0: So, dapat transparent na magparatarago. Mm-hmm. O, kung kayo po ang investigaran. Kung may sala, di, anuan, let bear the consequence.
1: Uh-huh.
0: Di magparatarago na ano. Kasi yan ang ano, the first thing to do when you assume office is you will take your oath.
1: Mm-hmm.
0: At ang oath na yan, bako lang yan, ano, ordinary paper, it's your sacred duty to observe it. Kaya, makamundo ngayon, minsan ngayon, nagtalang ngayon, maray pa ngayon ano na sa Pilipinas, maghali na. Bako yan magayon.
1: Pero don't give up.
0: Pero itang mapakari ang Pilipinas, the first thing to do,
1: vote wisely.
0: Mm-mm. Vote wisely. Nahiling mo ng denagin ni Buda na pagpotro, ha?
1: Educate others.
0: Oo. Help, tabangan na ma-educate sa iba na ining tawong ini, nakatulong ng ano, kada dekada, puro termi na kakasuan kay plunder case, na pagburotoa. Ano?
1: Kasi nahahalt yung operations ng Senate dahil sa mga kaso-kasong ini, imbis dire-diretso ang trabaho.
0: Makamundoon kasi dapat ang tigurunan ninda paano paglangkaw kang gasolina, dapat iyang tigurunan paano wasan sa poverty incidents, paano halangkawan na ngayon ng peso ba dollar rate.
1: Yes.
0: Ano? Kailuwas ko na, igwa kong natatago ng $10, tukal ko na.
1: Alam ko na ang value niya.
0: $600 na ito.
1: Oo.
0: So, iyan dapat ang tigurunan bako, pera ang majority, pera ang ano, nata may kalbo. Sabi ko, nata ini mga national news ta, it should be accomplishment of the, ano, action kang gobyerno, bako, ano, is for a specific person.
1: Yes.
0: No, okay, medyo makamundo.
1: Time check
0: is 11:59.
1: Before we say goodbye, mabati muna ako. Sa gabos naging listeners ko. Una si Auntie Malo Binalia, si Auntie Susan Sopsop dyan po sa Malilipat Albay, mga tita besties ko. Si Auntie Ne Biso, Heidi Biso, pinagadangog kada ugto dyan sa kusina me. Sa Our Lady of Mount Carmel Parish, pinagadangog ang Radyo Nindap every time na Sabado. Si Norwin Bird, pinagadangog kada Sabado, and po kay Ate Karen family, Karen Aspiliaga. Thank you po sa gabus po na nagsuporta kay ini pong programang One Radio 91.3.
0: Sa kuya man, gusto kong pasalamatin dyan sa mga sasaudan baga, ano, makusugon ang ano ta dyan. Pag nagdyan ka, naglakaw-lakaw ka sa saudan sa malilipat.

0: ipot, dibdib sa tabako.
1: Yes.
0: Boses ng nadadangog.
1: True.
0: Diyan po sa Lucky Educational Supply, pag naglalakaw-lakaw ka dyan, araw kayong oras, boses ng nadadangog.
1: Yes.
0: Ano, tapos dibdib po sa malilipot, sa barangay may, boses ng nadadangog. Ano, na dakulaan mo ng pasalamat, lalong-lalo na sa isla.
1: Yes.
0: Ano, na one radio, duman talagang tagtututukan ninda. So,
1: true.
0: Thank you very much for that wonderful reception. And, hope to see you soon.
1: Yes. So, thank you din kay Mommy and Daddy. Cynthia Bosotras and June Bosotras.
0: So, parang nakita Attorney Joyce, alas 12 na. So, again po, ini po si Attorney Randy Blanza.
1: And ako man po si Attorney Joyce Amara Bosotras.
0: Hanggang po sa pagbabalik ang programang Legal Sana.

0: CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Vergonha Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Vergonha Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Vergonha, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo, formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hay nako, ang sinisip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: One Radio, Ting Dugana!

0: tugon na.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Hayli ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
8: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
7: Madali yan, Tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat ng bitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
8: Siya nga, e may masubukan yan. Wow!
7: Lika na tayo, Zumba na!
8: Hala, sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
9: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
10: Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mababakaw sa tabako,
13: Frank Pharmaceuticals,
12: Unisha Drug,
13: St. J Pharmacy,
12: Kincare Pharmacy,
13: J-Med Pharmacy,
12: Earl Pharma,
13: Race Pharmaceuticals,
12: and One Radio FM.
13: Sa Malinaw, mababakal sa
12: Malinaw Drug.
13: Sa Tabi Albay, mababakal
12: sa St. Clair Pharmacy,
13: Crisol Pharmacy,
12: GNC Pharmacy,
13: Twin Care Pharmacy,
12: and Dan A.I. Pharmacy.
13: Sa Malilipo,
12: mababakal sa
13: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
12: Sa Bacacay,
13: Butika Maria Corazon,
12: Asin,
13: Orgullo Drug Store.
14: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

One Radio 91.3 News FM. Team Dugna. Hey, good afternoon mga ka-Team Dugo and ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang inyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. Makakasama niyo po ako every Saturday 1 to 3pm. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. Kamusta kita dyan mga katindugon? Today is May 30, 2026. And we are near to the end of May. Oh, biruin mo ang mga katindugon. Pero we would like to give a shout out to everyone who has been part of the May. Sa mga gabos na dyan na naghihigos, palakpakan naman natin sa ating sadiri. We are so proud of you. Matapos na ang May. Huli na ang June. Yes. Sa shout out sa mga naghihigos dyan, permesa sa buhay ninda, right? Tuloy-tuloy lang sana kita, right? And of course, mga katindugon, ang Sabado Music Jam hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Anrock Citrusion Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Shoutout sa Satuya mga katindugo na nagdadagugon yan. Most especially sa Satuya mga para jack drivers na higos mang kirare maski mainit dyan sa labas. Ay grabe man ang gadang init niyan mga katindugo, ha? Grabe yung, alam mo yung feeling na hindi ka makahinga dahil yung heat wave pumapasok sa mukha mo. Malainon. Pero in our current situation ngayon, dito sa station, sa labas, wala si Haring Araw, nagtatago mo niyan. Nagtatago. Nahihiya daw siya. And of course, sa ating mga katindugo, maski mainit man ngun yan, ha? Don't forget to drink your water. Shoutout sa Satuya mga tricycle drivers, jeepney drivers, modern jeepney drivers, bus drivers, and UV Express drivers. Sa lahat na nagmamanehong ngunyan, naghihinuha. Shoutout po sa inyo dyan. And of course, sa ating mga kabahayan, doing their chores as well, kahit na Sabado, naram natin kailangan natin mag-relax. Ay ginagawa pa rin ang mga gawain bahay as of now. Eh, kung di ka pa man nagla-lunch, ay mag-take na ng lunch, na ipaglingawan sa dear, right? And before ko makalimutan mga katindugon, if you want to give your shoutouts and greetings for this day, ay shoutout na yan sa ating number 0945-315-6553, pati na rin dyan sa Smart 0962-599-2268. We're gonna be reading them all mga katindugon. Dire-diretso lang kita sa ating mga music, mga magagayo na music, dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's a song from Eagles, Love Will Keep Us Alive.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa Apex, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tindugo na!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko ang mundo.
1: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Sabado, Music Jam with CJ.
11: Tingdugo na!

to the CBA College of and at the same time sa College of Education ng San Lorenzo ay San Jose Community College, especially to the batch Mauswag 2026. Special out shout outs sa samuyang helpers sa tindahan, sina Ate Kizilin Nunez, Mark Bracelo, Joshua Betonio, and Kuya Christian Bola. Christian Bolano. Happy graduation sa inyo, mga ates and kuya. Special shout out ako doon sa pinakapogi na sa kuya amigo Nico Sabido. Hi. And shout out kay Kuya Rene ang Sir Rene ang ano ba? Sir Rene Castro ang wave man, ang pinakapogi. Wow, pinakapogi ng One Radio. Tuloy-tuloy tayo sa mga tugtugan, mga katindugon, with Only Hope by Mandy Moore. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. There's a

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na.

0: Wow. Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day.
9: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
8: Nature's Green Barley.
9: Available at all drugstores near you.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ira.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
15: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador.
17: Sa gabi ay
18: si Salvin na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
15: Ira 3
1: 1-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
16: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
18: Sabado, Music Jam with CJ.
19: Tingdugo na!
20: One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na! At tayo nagbabalik sa ating Sabado Music Jam. I hope everybody is going well today. Sa mga nakikinig pa rin ngayon, thank you so much. Most especially sa ating mga katindugo na loyal pa rin hanggang ngayon na malakas ang kanilang mga radyo. And we would like to thank everybody who has been with us since the beginning of this program. Thank you so much. Shoutout sa mga nakikinig pa rin. Shoutout sa mga naghihigos pa rin sa kanilang mga harong na nag-iipos. Yan. And to our sa mga thank you sa mga nagpa-shoutout din kanina. Thank you so much. Most especially kay Ate Cherry Carborja na malapit na sa iyang birthday. O, bigyan na natin ng happy birthday, Ate Cherry! And to our katindugo, thank you so much. This is Sabado Music Jam with me, CJ the DJ. Susunod na ang The New Wave Connection with your wave man, Mr. Rene Castro. Ang poging lalaki ng One Radio. Always yan eh. Hindi na yan mawawala. We'll be with each other again, mga katindugo, dito lang sa Sabado Music Jam. And we have our last song of the program with Tibok by Earl Agustin. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Get up now, tindugo na!

Magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugan. And welcome to another edition of The New Wave Connection. Yup, The New Wave Connection, the program that does it be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Ako po ang inyong barkada, kasi amigo sa radio, Rene Castro, The Wave Man! Ang magandang lalaki ng One Radio. Siyempre pa, sa pasasalamat sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, SMO sa Kagandahan Boris, sa ladong technical, kasama rin po natin si Kuya Loix Bornasal. Ang programang ito atin sa inyo na Best Cafe 18-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At syempre, para sa mga kakulangang mineral sa ating pangangatawan, mag Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag Q-Sai Massage Oil. Q-Sai Mahusay. Ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Kamusta, kamusta, kamusta mga katindugo? Lalo-lalo na sa lahat ng 47 mga barangay dito sa Siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naabot ang signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbates, Orsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Ay, kamusta, kamusta, kamusta rin sa ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel. Particular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawi, Sagurong, and Barangay Bisita. Magandang hapon and happy listening po sa lahat na nandyan sa Isla San Miguel, Tabaco City. At syempre pa sa lahat ng ating mga katindugon dyan sa Tabaco City Public Market. Magandang hapon po, ano? At sa lahat ng ating public utility transports, maging yan ay Pajak, Tricycle, Jeepney, UV Express, and Modern Jeepneys. Kasabay na rin dyan ang ating mga buses, public buses. Magandang hapon po, lahat na may mga radyo nakatutok, malakas ang volume dito nakatutok sa One Radio 91.3 News FM. May nagbabadya, may nagbabadya, may nagbabadya. Ano itong nagbabadya, mga katindugon, ano? Nagbabadyang magbaba ng presyo ang mga produktong petrolyo. Para sa produktong gasolina, ito po ay bababa magmula 5 piso kada litro hanggang 6 na piso kada litro. Sa diesel naman, bababa po ito magmula 7 piso kada litro hanggang 9 pesos kada litro. At sa kerosene magmula 8 pesos kada litro hanggang 10 pesos kada litro, mga katindugan!
At dahil dyan,

Teka lang. Nagkamali tayo ng alam nyo. Basta mga ganitong live na ito. Iba ang naisa lang na lyrics. Ayun. Madali lang to mga katindugon eh. No? Ayun. Okay. Na-fix natin yan. Alat lang. Okay, sige. Diretso.

0: disc with surfing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

Right, para sa inyo pong mga text messages, request express, shoutouts. My number is 0948-768-6602. Once again, my number, 0948-768-6602. And of course, para naman sa ating Facebook Messenger, hanapin lang po ang account ko, mga katindugon, Rene Cebalia Castro. Ayan. Sige, up until 5 o'clock in the afternoon, mga katindugon, tuloy-tuloy po ang ating pong pagpapatugtog ng New Wave Classics of the 80s, only here at the New Wave Connection. One Radio, 91.3 News FM, Tindugon na!

0: 91.3 News FM.
1: Kikinto ko na.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Kuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RS Marketing na! Basta appliances sa RS, yes na yes!
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata! Masain ka!
7: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes? Bararato ang mga barakalon sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iubes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakat kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!
0: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Tabaco City's Tindugun.
12: Na radio station.
13: One radio.
1: One radio. One radio. 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Waveman, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

May pahabol, may pahabol. Si Sister Ling Buensalida. Hi, Sister Ling. And happy listening dyan sa lahat ng mga kasama mo dyan sa San Isidro, ba yan? San Isidro, Tabaco. Ah, sa Tabaco. Malilipot, talbay. Sister Ling Buensalida. Maray na hapon and happy listening.

All right, we have 9 minutes more before the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ang bilis ng oras, mga katindugon. Anyway, sa lahat pa ng kumantabay, nakikulit, nakisaya, maraming salamat for standing by with us for the last 2 hours from 3 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Ay, bukas po araw ng Linggo, araw ng pagsimba, mga katindugon. Don't forget to go to church tomorrow. Bigay po tayo na pasasalamat sa ating po Panginoon Diyos para po sa lahat ng mga blessing, pag-iingat, na maganda pangangatawan. Let us give thanks to the Lord. Ayan. Oy, maraming salamat po. Antabayanan po yung mga susunod pang programa dito sa One Radio. Like for example, after this program, we have the Tunog Kalye. Although wala siyang DJ, pero puro Tunog Kalye ang ating pong format. Hanggang alas 11, I guess. Meron tayong programa dito sa One Radio, alright? And then good news po, this coming June 2, Tuesday, may pagbaba po ang mga presyo ng atin pong mga produktong petrolyo tulad ng acting na naibalita kanina, mga katindugo na lang. Anyway, special thanks pa rin po sa ating mga station executives, kila Sir Jing Montealegre, GM Romy Volante, and SMO sa Ganda Hambores, oy sa mga crews and staff ng Manok ni Osang Fried Chicken House. Magandang hapon po and happy listening po sa inyo lahat. Meron mga branches dito, nagkalat sa Tabaco City, sa Malilipot, sa Ligao City, and of course, sa TV, I guess, meron din, ano? Nagkalat na. Meron pang mga Manok ni Osang outlet sa mga malls. Talagang namamayagpag. Congratulations kay Station Manager Osang Bores. Maraming salamat sa lahat ng technical. Nakasama rin po natin si Kuya Loings Bornasal. Ako ang inyong amigo, Sin Barkada sa radio, Rene Castro, The Wave Man.

0: Labahan sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Everyone's favorite radio station.
9: One Radio.
8: One Radio.
9: 91.3 News FM.
8: Dugo na!

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa! Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: magising ng mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakaw sa Tabako,
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Team Dugun
9: na radio station.
10: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
7: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing...
7: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madigod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1.

0: Sangarang kana makan aki asingan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurunan mapas sa indo.
1: Asin sa imong Espiritu.
0: Matugang sa unya sa dadkan sa

0: Si Matrinidad, uyan pagmagno ka na mga ka Diyos, aking Diyos Espiritu Santo, yaon nakisumaro sa tuya, tangani kita kabos, magdanay sa sayang presensya. As especialmente sa tuya ngunyan, sa Bikaryo kan Saint John the Baptist, uya ang pagbisita ka sa tuyang Maylena, Nuestra Señora de Salvacion, na yaon sayang presensya bilang ina, tangani kita isalbar, asing kita ituro, paduman sa aki na sa Jesus. Kaya uya ang saing imahen, nagisumaro sa duya sa pagpagrumdom na siya bilang sarungina na lugod man sa tuwing tuburon asin man piminyatong sudon ang sa'ing kamautan na darong kita sa'ing aki na sa Jesus. Kaya akong ta sa tuwing makasalan tangani magkaintang magselebrar kalbabanan na misteryo. Nagkukumbisal ako sa Diyos na makamhan asin sa dumatugang talagasala ko rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibuasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya na nga diyo kay Santa Maria Danay na Birhen, sa kabuos ng lesin santos, asin sa endo matugang, nagrebebi sa kagurang namtang Diyos. Merak malunod sa to ang Diyos na mga kamhan, pakapatawadaan sa tong makasalan, darong kita sa buhay na kasagkuran.
1: Amen.

0: மாமி பீகிதா. Odios namasa pagsul bol kandat ramuning katotohan na sinispiting kabanalan sa kinaban. Ibinareta mo sa garauhan na mga alas mong misteryo. Itugot mo sa mo na sa magpahaya kandanay na Trinidad asin sambahon ang pagkasaro sa kapangyarinin kadakulaan. Uli ka Zugrisdong gagawin mo sa imo aki na kay babong nabubuhaya sinagahade kasaro kan Espiritu Santo sa ng Diyos sa kapanahonan kan mga panahon.
1: Amen. Ipinapahayag ni Diyos ang sa iyang sadiri bilang maherakon asin maimbod na Diyos. Ini ang pundasyon kan pagtubod sa Santisima Trinidad. Ang simbag ni Moises nagpapahiling na ang pakikipag-olay sa Diyos minagiya pasiring sa pagsamba asin pakimaherak para sa kamunyon. Himateo niyato ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa libro nin Exodo. Dara ang duwang tablang gapo sa siyang mga kamot. Pagkaagang amay si Moises nagtukad sa bukid nin Sinai, susog sa ipinagbuot sa iya nin kagurangnan. Huminilig ang kagurangnan siring sa sarong panganoron, asin si Moises nagtindog kaiban niya duman. Inapod ni Moises ang ngaranin kagurangnan. Ang kagurangnan uminagi sa atubang niya asin nagrokyaw. Kagurangnan, kagurangnan, Diyos na maherakon asin marahayon sa pagka maimbod. Si Moises tulos duminuko sa daga, nagsamba asin nagsabi, kagurangnan kun ngunyan ako nagkamit nin biyaya sa atubang mo, madya kagurangnan sa tahaw niya mo. Totoo na matagas ang payo kan banwaan na ini, alagad patawadaan sa mong kasumbikalan asin kasatlan, asin sa diriha kami siring sa saimong pamana. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan sa God paman.

Pag umawon ka, Diyos, din sa mong mga magurang, pag umawon asin ipagrukyaw sa God paman, pag umawon an sa imong mamurawayo ngaran, pag umawon asin ipagrukyaw sa God paman.

0: Ang Santisima Trinidad na i-eksperyensya sa buhay kan simbahan bilang pagkasararo, katuninungan asin komunyon. Ang komunidad Kristiyano nagiging sarong buhay na refleksyon kan Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga Korinto. Sa katapusan, mga tugang, mag-ugma kamo. Mag-marahayon kamo. Agpatarabang tabangan kamo. Magkaburunyog. Ang katuninungan magahadi sa inyo. Ang Diyos ning katuninungan asin pagkamot mapasa inyo. Magpapatarahang kamo sa banal na handok. Ang gabos na banal minapataratara sa inyo. Ang biyaya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot ning Diyos asin ang balaog ning Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Tataramon kang kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Kanan mapas sa indo.
1: Asin sa sa imong espiritu.
0: Pagruke pamareda susukisan wan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Kamurawayan sa imo kagurangan. Ulitan na mumuot na gayo ang Diyos sa ginaban. Kaya itinaw niya ang sa ibugtong na akit ang aning. Ang sisay man na magdubod sa iya. Dai magadan. Kundi magkamit din buhay na daing katapusan. Ulit at sinugo ni Diyos sa kinaban ang sa akit ang aning hukuman ang kinaban. Kundi taganing ikaligtas ini sa paagin niya. Ang sisay man na minatubod sa akin ni Diyos, dai huhukuman na lagad. Ang dai minatubod, hinukuman na. Ulit at dai siya nagtubod sa buktong na aki din Diyos. Maray na barera kan kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo, Kristo.
0: Maray na aga po sa indugabos na yaunig diya sinsagabos na ginagyog sa radyo. Uya mga tugang sa Domingo ini, minauot kan sa tuyang ginagalang na obispo na magsurat ning pastor letter, manunood ba ng God sa mga sa pagmangnon sa mga nangyari sa tuyang kapalibutan asin man sa tuyang nasyon. Kaya dagun niya to madugang ang pastor letter kan sa tuyang ginagalangan na obispo. Pag ngayo-ngayo sa tabang ka Diyos na makakamhan, surat pastoral manunungod sa presenteng krisis sa politika asin ekonomiya. Magibukan matanos danay na mamuot asin mamuhay na mapakumaba sa kaibahan ng Diyos din sa tong Diyos. Bikas 6:8 namumutan na banwaan ng Diyos. Ang preambulo ka 1987 na konstitusyon kan Pilipinas na ang fundamental na lay kan sa tong nasyon minapuon sa pagngayo-ngayo kang proteksyon asin providensya ni Dios na iyo magiya kan sa tong banwaan pasiring sa pagtindog kaini. Kami sa sobrehan yung mga Pilipino nagayo-ngayo kan Dios na makamhan tangaring maitugdas an matanos asin marigon na banwaan. Alagad yun yan din yato mapaindahan kung paano ang kabutan ni Diyos. Padagos na binabaliwa sa publiko. Ang grapeng corruption lalo nangagana ang siste matikong pagkalat kan putik, kaputikan grabe na mapagabuso sa kapangyarihan tinutugutan asin ang mapagingowa na mapanimbagon ang may mga salang opisyales nagluluya asin sinusuway pa. Nagihiwas sa pagultanan kan politika serbisyo publiko ang mareformang politikal na iman kinangyari. Maluway na gayo ang pag-uswag kan ekonomiya asin kadakol kan sa tumatawo lalo na ang mga duka pinapatubod na maglaom sa nasa politiko asin ayuda imbes na tugtuan na maging tunay na kaptang kansadiri nindang pag-asenso. Ang pagnganakan na mamundong kamugtakan kan politika sa satong nasyon mas lalong minaraot ang epekto sa to kan pangkabilugan na krisis sa ekonomiya asin katuninungan sa tuwing diocesis asin probinsya. Siring nakukulgan kitang maaraman kung paano andain rin riparong kapangyarihan minaabot sa korupsyon na minaresulta sa darayaan sa eleksyon o barakal rin boto matinampo na pinapakinabangan sa nanin mga pribadong tao maproyektong pampubliko na haloy-haloy magkatarapos mga nawawarang trabaho asin oportunidad ninhanap buhay asin ang naglalalang pagtiyos kan sa tong mga tao. ano ang pangapudan sa to bilang banuan nin pagtubod sa tubang kan marilidad na ini sa giraray magbalikitas sa kagurangnan asid magngayo-ngayo kan sa iyang tabang sa panahon ng krisis sa panahon na ining krisis sa politika asin ekonomiya enot mangadji kita pagsulsulan niya to ang mapag-ayon niya to sa korupsyon pandaya asin daing pakilabot sa mga problema kasa tung katuod ipamibig niya to ang sarong personal asin komunal na kumbersyon tanganing layupot niya to ipamuhay kung ano ang hagad sa to ning kagurangnan magibukan matanos mamuot sa karahayan asin maglakaw na mapakumbaba sa kaibahan niya sinasadol niya mo ang gabos niya itong mga parokya asin mga komunidad na pangadiyon bakang sandamisa ang nation's prayer for enlightenment conversion and renewal na minamawot kansa itong mga obispo as sin pagurupurupan ang mensahe kini pandua patamaon ang mga konsensya mantang nangyari ang mabagay na sa itong nasyon kasabay ang pagpukaw kan mga senador bilang sa itong impeachment court ang padakop asin pagprubar sa mga individual na akusado sa mga krimen laban sa katawuhan siring man kan paghabon asin ang pagmukna sa panghinot kan simbahan kan Truth Commission on Extrajudicial Killing. Hagadun niya to ang pasabungan Espiritu Santo sa pagmaan kan pagkakaiba kan katotohan sa makaputikan kan tama asin sa sala asin ang tama aksyon laban sa anumang nahiro na pasiring sana sa makasadiring interes. Sa sato mga parokya, eskwelahan, mga komunidad, asin mga pamilya, magkaigugitanin mga pag-adal, asin pag-urup-urup, manungod sa pagiging marahay na siyudadano na nagkagamot sa katugduan na Kristiyano tanganing mamidbid ang pagkamot sa Diyos asin sa banwaan. Inisaro niya tong katungdan para sa karahayang kangabos, siling manini sa tong pagdusay na ipamuhay at sa tong pagtubod sa araldan niya tong buhay, sosyal asin politikal, ang katipunan, formasyon, program o siring sa material na paggamit na siring na katuyuhan. Pantulo, magayon kita sa magibong pangkaburunyugan asin pagbago. Sa panahon na ininin kadipisilan, masimbag kita sa may pagkaherak asin pagisumaro sa masyadong apektado kang kadipisilan kan ekonomiya asin ang paragos na efekto kan pagtuga kan bulkan mayon ang mga konkretong paagi na pwede niya itong ikatabang iyo ang paghatod-tabang sa mga evacuation centers ang pagbukasin mga bankeras para sa komunidad suporta sa pagkabuhay asin pagtabang sa pagabot sa inda kananuman na serbisyo kan gobyerno siriman ang pakaerak sa bayan nin pagsimbag sa anuman na mga ginikanan nin pagtiyos asin inustisya sa punto ini sa tuwing suportuhan ang mga inisyatibo pasiring sa mga reformang politikal na atod na sa pagpakusugan sa itong mademokratikong institusyon pagiging responsable asin maray na pagpadalagan kan gobyerno. Sinasadol niya mo partikularmente ang sa to mga parokya, mga pakatulikong eskwelahan asin mga laikong organisasyon na magtabang sa pagsabot asin pagtipon nin mga pirma para sa People's Initiative sa panginutan kan dapat isa lang movement tanganing mahaman ang tunay na anti-dynasty law bilang sarong paagi sa pagsuplakan korupsyon asin pag-abuso ning kapangyarihan. siring man ini ang mapuon nin mahiwas na partisipasyon sa buhay politiko. Magigitang mamasigmat asid pa pusunan na paghagad kan integridad, pagkasilag asin pagiging responsable kan maservisyo publiko. Siring man sa siisay mana nasa opisina nin gobyerno asin mga nasa paglingkod sa komunidad, kasabay kita na mga naglilingkod sa simbahan. Sa kuing nahagad sa tuwing Diocesan Commission on Social Concerns as in Social Commission on Social Action Center, Radio Veritas Legazpi and Catholic Education Association of Legazpi as in ang gabos pang mga komisyon pastoral as in mga organisasyon na magkasaro sa pagtabang sa sato mga parokya, mga komunidad as in banuan ng Diyos sa bilog na Diyosis sa pagpamibi, mapagmaan na pag-adal asin formasyon asin makahulugan nagibo sa panahon ni ninagyat politikal asin pang-ekonomiya. Lugod paman ang mga hingawang ini maging konkretong mga pahayag kansa tong pagbaklay bilang simbana sinudal, simbana naghihinanyog, nagaadal asin sa rabay na nagbabaklay. Namumunga lugod kita gikan sa grasya kasa tong selebrasyon kan diamante ng gubileyo kan diosisis. Pinaubaya nato ang sa tong nasyon, probinsya asin sa tong diosisis sa pagkatamang kasa tong ina Nuestra Señora en Salvacion. Panagos kitang magayo-gayo kan tabang kan makakamhan na Santissima Trinidad na ang solidad sa tong isilisilbrar ngunyan. Makasiguro na siyang nagigiya sa lakaw kang panahon asin dai nagpapabaya sa iyang banwaan. Sa katrinungan na minabukos sa Tugabos, Joel Sebailon Didi, Obispo kan Legazpi. Matugang ini ang pastoral letter ka sa tuyang obispo, sa tuyang dangugon, sa tuya lugod ay sa buhay kung ano ang minamaot kay di tanganing para sa tuyang nasyon, especialmente sa krisis sa politika, krisis sa ekonomiya, na lugod man sa lambang aksyon ning lambang saro naghihinan nyo kani ang siimo ekspreso makatabang sa gabos. Matindog kita. Nagtutubod ako
1: sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesukristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo ke Birhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
0: Bilang komunidad na sararo sa magtubod, paglaw masin pagkamot, magdulog kita sama asin idulot niya to sa iyaan sa itong mga pangangipo. Ang sa to simbag sa labang kahagadan, kagurangnan hininyuga ang samong pamibi. Gabos po.
1: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan magharubay kan sarong totoong Dios sa saindang pagiging maimbod sa kabuktan kan Ama masinunod-sunod sa mga katukduan ni Jesu Kristo asin nakakamate sa mga pasabong kan Espiritu Santo ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni gan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang nagbubunyog sa pagkamuot kan Ama, aki asin Espiritu Santo, magdara sa mga kanatad sa pagkasinarabutan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni gan sa mong pamibi.
1: Tanganing sa pagpapusog kan sa tong pagkamuot sa misteryo kan Santisima Trinidad, magtalubo kita sa pagpapahalaga kan sa tong padudumanan, susog sa pangapudan kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni gan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga maedad na nagsusulo-sulo, asin mga nagehelang, maranga asin mapakusog kan nagtatabang, asin nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ni gan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga katuod niya tong gadan, magugma sa kapanoanin buhay, sa langit no nakahadean kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangan.
0: Kagurangan ni gan sa mong pamibi. O Dios na magamhan, sa imo kami nabubuhay, sa imo kami naghihiro, tabay kami magdalubo aral daw sa imo kadunungan, katotohanan sin pagkamuot, liki Kristo sa mong kagurangan.
1: Amen.

0: Magpamibigay mo din sa kwasi ng arang makamalugod sa mga makamahan.
1: Ako un manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan sa mga Diyos na may bigay mi sa pagapod kan sa iyong ngaran papadalaki ni maatang kan sa mong paglingkod asin huli kayyan kayo man sa naginigibong dahing sagkod na atang sa imo, ligi Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totong maninigo asin dapat patalang sinakakaligtas dana ibisan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal nama. Diyos na makakabalik sa koron ni Kristo mong kagurangnan. Takaibakan bukto mo aki asing kan Espiritu Santo ang Diyos sa ro, ang kagurangnan sa ro. Bago sa pagkasaro rin sa rong persona kundi sa Trinidad rin sa rong substansya. Kasa papahayag mo ang tinutubot mi dapit sa imong kamuruayan. Ini dapat sa aki mo, ini dapit sa Espiritu Santo na sabutan ming daing pagkakaiba. Tanin sa pagpahayag kan tunay asin daing kasakuran na pagka-Diyos sambahon ang pagkaibahan sa mga persona asin sa pagkasuro sa esensya asin pagkapantay sa kadakulaan kaya nag-umaw sa mga angeles asin arkangeles pati ang mga kerubines asin serafines dahing gantok na nagkukuraha oral daw sa rung tingog na nagsasabi.

Sitting man pagpapamagipagon ng kalis girare pagpasalamat sa imo tinaw sa mga disipulos nan sabi magako kamo kabusin mag-inom ka ini tering kalis kan sa kuyang dugo tanba ko sin dahil na tipan na papabuloson para sa dasin para sa dakol sa magparawat kan makasalan giban dini sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.

Kaya kami nagrumdum ka sing pagkadana sing pagkaboy luwar de dulot sa iyo kagurangnan. Kati dapat buhay sing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapakarig po ng mga dubang kasi maglikod sa imo. Asin naging mera kami nag-aarang. Naging napapaginapan hawa kasi dugo ni Kristo. Pagsaroon ka ng Espiritu Santo. Ganoon kagurang na sa iyo si Marakalakob sa bilog na kinaman. Taning malubos po siya sa pagkamot. Kaya bakan sa mong Santo Papa si Leon. Asin kan sa mong Bispo si Joel. Asin ang kabos na klero. Sining mang ganoon naman sa iyong pagkaherak. Ansa madugan na nagturog sa paglamang ka pagkabuhay luwak, asin ang kabos na mga agadan, danang kasinda sa luwanag at sa imong lalawgon. Kaya rakimi kabos na may ibig kami, tani kay Santa Maria, pire na kan Diyos, kabaral apostol na sinig kabos sa sandos, na kahit tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na kasakoran, magomaw sin mapumraway sa imo siring man, huli sa akimong Jesu Kristo.

0: Jesus Christ ang kaorang nanigarag sabi sa mga apostoles, katinungan mi na wallet ko sa indo. Ansa katinungan tinatao ko sa indo. Are pa ilia sa mga kasal ka na pagdubot ka sa imong simbahan. Asin baba ka de gore siya mga bato rinong, asin magkaburunyog. Sosog sa imong kabutan, kalabubuhay sila kahade sa kapanahonan kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninungan kan kagurang nandanay na mapasa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarawang kamukantanda ding katuninungan. Peace.

0: Uyan ko derokan Dios ina baparakan makasalang ka kinaban. Palarbinapod sa pawikan kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mauumayan.

0: panalangin para maiwasahin ang masamang panginin o nightmares for the couples, okay. Mga practical na payo para maging mabuting manungan ng lalaki y para sa kabataan is an article about the addiction of the babe. E meron din may kwento para sa mga akin tungkol sa sakramento ng kumpil. The donation for this magazine is only 60 pesos. After the mass, you can get your magazine, you can read, you can share with your family. Thank you po. Thank you po, Father.
1: Mami, bigita, tindagtabi. Kagulanan sa buong Diyos sa pag-ako kay ding sakramento asin sa pagpaayag kandahing sa katakuran sin banal na Trinidad asin kiti masablag na kapagsawa kay ding mansana magwara sa mo kakaligtasin hawa kasing kalak uli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
2: Amen.
1: Ang kagurangnan mapasa indo
2: asin sa sa imong Espiritu.
1: Bendisyon ang mukha Diyos na magamahan Ama Aki asin Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Lakaw na busna an misa.
2: Salamat sa Diyos.

0: kasin. Paborito ko ang manok na osa. Masiram talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
4: At sinong kalabot? Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
4: Ferong walat.
6: At parang batang-bata
4: dahil sa ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
7: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ira.
7: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Ballroom on 1. Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na, barato pa.
3: Si Eric Inderon, paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Tisiga, ang manok po ni Osang. Sobrang sarap, nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Ballroom on one.